0: Sabosia, Mirosu, Beggar Coca, Beggar Sadaki, Samagson, Adaba, Adaba, but to the Sulu Novandesin, son Novandamigo. Come on about Tia, here, my son, no snang, get him simly, his own booty, sa one up, who was so by Hamburg, so maswa, game man, so maswa, Mingo, Magoson, who are second door, silly, Wokurum, Bronsuhi, the Hono Cana, Mena, Baby Sormo, Ibiada, Baby Sormo, Uda, Baby Sormo, it ain't good that Crusim, Sabosia, Gosson, Bakru, Saga Bakua, Ba Yigasa, Ukasu, Nagiri, Bawa, Uyema. Bagusson Masum Bado ka lafia ke gison bote bebe wa lotro dire so main bado bebe wa tingun paro main bado bembira gya so kan bagusson ka lafia na suno kurando
1: baga sew
0: oh ana he ko kai
1: to hadanduge
0: wehini
1: eh wa hode din tiram sitrua sitrua dindi dindi tuguko te ba nde da o gbe ugo de no ma bibe na hi o ga ba shine Utava ni Mama te mi ho de bade wa eh do bi bireni ni go di ko hia oni gara opa to te ni ni go de wi o ga manyiro ni o gai mo ni ni na de mini mani magura tura mani ni ni sia direngi o gura mo mi ga we yin mama
0: ba to go kura po so
1: a teta wan tida go diru bai tawami tida go diru some tawami yiba kpulote yendunu so na gbewogo ba wa
0: kan go hon sa
1: ami
0: sa kwa ehun kwa de mi hake
1: ami
0: enna wa gbewogo dabinu bra mo be hanti memu ndo be bati memu mo mo be hanbu ado nsuna suno
1: geba
0: be be dati memu ndo
1: geba
0: nemi ya
1: geba yawa ba gelwa mi go to tira hiana to no sa me hu
0: mo mo to ha
1: eh an pe to lo tu wa me
0: eh
1: he gien waru ka gison waru kantia te mi hate so mi gun gian kara hamero be ba hun so adagi te yanga yam gian gara hamero mi ga bi gwaira gian ka nasu man na do ga sidma man do ga poporu te ba ga simo ke ga ba do ba ma wa ma ke ga be sanu wa hala ba nyu wa wolo to wa ra ta ko himo ban ki gian wa to wura ma gihon en kam mo me kamu
0: mbem bwa do ba daga kwa mi
1: eh bwa do bi ba daga kwa samate be hen yi hadimo de me gya gibo baram be yi bogo ndi semo gison sagura ma e semo wahite ya he be hakpulu ha mo migun nyenti a ira migun mo ye me ga ko ha no ye ni ba kpulu tiasi ka de ma se ba hun kilo mo
0: he oti me
1: ni ya ba ni kai ayeme igagumo to giwa bi ne kai me ko ni banako ko nde nko
0: ah na banako
1: banako ra wa nga bara to anwa yeni ba kpuru yesi ba gara ba tuba be ka ho gibu baga wa me ah si buye dan kara si afigo e gya na nyi ga ko go ge go gbia
0: mira
1: to ko go bi ni go ma ga dira be nya wa irunti ta ko ha domi nge to ngo ga nera
0: Heh, bo neni tinu so mu amenya nwa etanga.
1: Ha.
0: Ya hisa.
1: To, ya ti ya wa baraga ni gungo. Antime ye ga time na dia.
0: Ale to ya.
1: Heh, ngoge no bogea. Koko no ge tege ya de na po. Bago ko so itaga gundi. Eh, an kwa so itago di ma do. Ka di ma gatina wa. Pa di ma doro grand show mi ge ga wormo. To ti ti dogma me ge ga guma ga tuira tuira pa di ma ga siwa. Me hunga sana amigo.
0: Yo kora.
2: Ndam.
0: Rando.
2: Alafia.
0: Oh.
2: Eh resim.
0: Oh. Ego. Ana heko kai.
2: Ato namu. Agun hosera.
0: Asuno fai no yo hundi ya mi.
2: Ana no sao.
0: Ta.
2: Suno suno gemo.
0: Nami.
2: Mamam. Dome anga mbuyiro mo anga manga mbuyiro ku.
0: Mira, me ba giba.
2: Wa e ba tuba nka ho ko rin ti ba wa adi wan de be hanti hadi mu.
0: Eh.
2: An ko ni go kama hande ama guhon tra kwa garo ma sangumu a gumon mena ya batri ba ka hokwa ane a mena do be quarantine no mu ba jenu nu ga mama da bi nu ga mama quarantine no so mu to batri ba handa an kone pro guru hande a gan shwa ande ama gan sango to be pe bu ko mu ko ba ne mena gbe ba ntire shuru kwa beti me ho idu ka ofiu benti so kama koren tin so domi ti me manu damu won ti ko no mbara na timinga wa yin ba ba ganu kanu turi
0: amenura de
2: ba ba menura ba wo he maga ma timira dan kwa ba wo he maga baba ko pun ganu asoga na ma itin behanti ba nu suwon hu ko ti ka ko hu ti onya ha ma ne e ha yin samu ha yin nyanu mu mena behan wo enti ho behan suwa korin ti ma nu wagbi do nu na gwe enti o ga asoga na na ya ba te ba me ya bone a mena hebo ti endu ka
0: na se ya nkadro e bi okora akora ti de
1: to an de mo no de yo gelmo ko go ge te o ge ni nganwa ni eni go de gbe ni begi ni eni go de shoya ma ni eni go de we huma de te ti ba be mangunu be shuma be akayuba ti ba e go de guma
2: we hu sho an e bo ti
1: o bi ni ni ti aporo go wi sho aye mo ndin wo ki
2: o ngoro nugo do
1: ro ye mo ndin wo ki
0: na so ma baba nu ko asina se pa we gba go nge ran an ko ro e so gira do aso da kya ke so ye
2: au au ya ko
0: mira ya ba imisa an nan ko bi ra mi ya so gira do aso la ki

0: gusɔn hunsomi.
1: Ami.
0: Gusɔn de bɔn ayan do suga kasoko.
1: Ami.
0: Kɔba so suga bɛ nɔ siya fa ye sogora kasoko a dabaru ka para nu biru.
2: FM nɔ sina yɛrɛ tɔmu la a b'a ye fɛ gɛ kɛ ye sɔn n'a ye n gari kan.
3: Burute ni mɛ o sibi kura ndo fa ye soga sanki ye we kurago wa wo dɔ yiraw sere gobi mu u ka kɛkɛ suwa. Mawde nyo uka pukulugibu mara wiko nufaba ku unusua. Yira uku pukulugigo nyora siya mayiro ura unyora ukura wiswa. Dete so bagba burumbonu tura yira pukulugiwi u gidon nene ika nuntia. Nuntia enima yira uka kura wibabanda. Dumiba faimo minibawe migum ya do wire dukeme badone kwa ukura wibabanda. Ya kura wibinuba boya kadam. Madrawi udawu uote nyurasia. Mwone, ama haka nenu vabweya, munga dansa mwarumani. Mwene, baranku wenu vabweya, une, ama haka anka mbabirimu, nega wen sa gege mwa, deyi ama okazion suwe, ye etuwa anka mbabirimu. Madrawi, oto, mena, na yon walo so, bara baruka di sinewa. Ama manku nkuro me, mena, asaro nengu kurundi, ako kashuo we unusua. Ila bote nisabiki ya mu. Drawi ugemo ukakura isara si agari nson de ungemo.
0: Ta, biyokwa.
1: Na.
0: Anu mafaye sogo kaso kwa.
1: Anu saha.
0: Nama ni yomo ilu ndro alwasi wa kulu mafaye so adagi.
1: Ngema.
0: Menda katoko no.
1: Basi hinti.
0: Isi hinti ye so adagi.
1: Mama.
0: To, ina abusigumo davaga kura nubiru. Baira duma bebe ira duma kisi pe giandi sabe kono kenya mi gongo ipe nduma mo suda usa aga gome giu

0: FM Nosina, Dabaru and Kobasu.
1: Sakaguno Yirundura.

0: Merhaba Suud Tondurat, Ankara Mevagi Sombote. İgara Adonis Nasuada ki Bekprosa Botya Sabosya Sabosya Sugobe Bote Daba Nonsia Daba Sama Monsuga Be Bono Koni Ungina Wene Sube Son Me Daba Nuko Sinsina Bem projet basokmo benebise beba ko kaiko ba tomboy tagosa beba san baben son yeruge basokmo entrepreneur ba bebugo ada mbuka gbangba kenten yisiru gaiko besem bo kunten kan bonso yenda ba wami so gaba banoko Bem banki basokmo bank asiatique yega bahem benen tento ba trugumo unge son yin tombu bana bahem benen teminigo bega bahem tenyiro rumia da wadani basina banono yiro kwa mabagenda yinda ba mambetia suko be nosia France intenyiro we Emmanuel Macron unna yine be France intengia buwa ko kai ko pawo no sina me be ba mu ngokwa no saka awa ka wenda ba mu ka no saka me ngwe ne banka ekipa ni ndenu banka e armo to yin so aso kana na we ni wa bengia ya san ne ko ma enda ba no da ba su ko be no sia gison butini ni kna saka na be no sia mi FM no sina Gyawa gbengbega benego bem projet basokmo projet benebise gibo ba ko kai ko mba to mugosa to muita gbengbega nten kan bonso be basa mba ben suma yiri son yiri mugi e ba suma mo baga ma gawo ma suma sweswe me mbugura kmi muda ba hem boroku nten kan bonun bin so buga gbengbega nten yisiru gaiko gyawa ba wurte ku ami mba to muita gosa bi ayibo nakura bi da mi ge hunso muraka sinsina
1: ba to tena ho so ni ton koga ton drobu be projet bine busy kuna ye te kuno sebi ya so aduke ya yeso yeso sosia be so na ba ton kwa negosa be mbai ko na win gwe dirun kuna ka win so run kuna to mudaria pa uga be sire atrata iri be maga nma so ko bun banko ko miya bai kwa wi ha projet bine busy mbukro basuka zime isa yarun goyi Untu siya wan mohon sama asisna.
2: Behen awasibi sa nyosirimo be sansain sa siya mo buka noban sonroa buku bugarwa buku tengkuru ben garasa sa nagiso. Sa habe sabe son sirut kwa suruita son sitem biru ma giso sa neto. Baure na uwin sonrum puna dari yen dari bon garasa ba kwami giso. Baka mera me baka dari mo me baka kwin buka ye wum. To buka wa buka no ba kirwa
1: gosibi bu fara ku de mewi ya ro biogio wi na gagumwe meru nyisiru ugirwa
3: ontronga me be sora aba wure za sira mine saka so ba ne wa pa bem so te ba duge buna ko don ya ba ne bu su ye ngalisho iga ha be sare ya ba boro baga ba duge buna gira saka so be waru mbira gya ya ba duge buka so te ko ya ba mo benti ya ya be komia be igbate ba kwa sigiru ha ga be se kam gibu saka iga be komia mi igbate ta be bolu gabe bolu gabe ya kontura ba de ma bu benti bu ma wure bu be bogra ru kwa ba ba kwa ya mo figo figo buka so ya no dwe be so te ku ga kura
1: be so to ita be ba gosa bem wi gungwe wa ga kpa We are photo one gaokrumo, we magbia, photo una teru, nugu dobu yaba to sia bebeba, gubin no beria.
4: Taiba masoya mandorito, the venetiti, and akawe. Zamin de beheton or kaini hobanetum vita boso, natison a magihon. Sora, if you can't see me, a nentity no quinti quanti we, uwanka, placeka winning wa, uwa, gusoma, masaka, na placewa, naguson ser.
5: Nugu dobaya han, engia. Sami di hatro hega giho so sirwe ba hon ken kire ba hon na wa ye hon so mi to go ha go ma ko ba han ga uso hado
1: de me ba ga tembe go sa be to ita mini gun bia bo da ga gbo ga ko mini ni na dari gibu pele gibu ka chawru gibu uso ao be me ba ma go sa mi gun puna ti de me wi zime isa yaro ngoyi ugirmo
2: tomu ita isa suwa ye ba suwa goni be mi be ba kwa goni be mi ben tombu yiru bogo ma garasa na Dario azuma sona hoye komi zaha dari tom dari chauru pele ka gbemwe give ni tomu yiru yiru o kwa tomo kwa yiru o ma garasa kwa mi ya ha de hen baro temini borgo temini ye tombu garasa mi de donc be boko garasa dami ka de ma ban ma sa kwa ma be soman kuna ba dara de bogo ma kene watu teni kira beba ma garasa de beba garasa ini ne gisogia ini mo baka reben puna baben sonu puna kuwa baka moisi ya kuru benti behen son yero garawa bogo ma dari me ben sonu puna ya sinsi ya nini no sanosa kade ma benti bogo ma boruga wawa me bogo ka ben soma usa adasia
1: bogo gane sebe danusma ube kuro no kwa sa mbeba gosa hega beba ngosa kuro
3: gane sama hakube kenye ya sa bebe bante wa gbigo wita iso kamiga nyora tona tamaka bene bizgi be beba ne son siru yama wa son siru kan toni taibo son siru kwa beba tie kuro wente son siru kwa saka iso buko doge me a sa nan kwe gbigo wita iso to demi ko nugi sangira awo menyanga ka sarakuro dome eba momeni benti ingia gbigo wita be ye impen garasa kogo gumbia ba hankia hune be kuruba son rukwa wa aduma tira si goka wene gogo bia dome ba igariti agere be iruka de magongia yo zaman dole kan kire wini ngia gaiti ay ma se gerumo don yeba kuru sabe kana mo bugo goma sura sonte ania kwa gako e dugo me nguso wa kanu ye gwa maya ga wene ako ago go son ruka wengiru trainer don ye amo me ati nane dugo o ba de kriya bunu nane dugo to ga de ma yabo me pro yo komisia
1: ugwene sibe son projet bene biz be te konese bu ya su asure bene temo yem kuna dna ga yewa mo megun yema bugo ga komini darin komini pele komunika chaurun komunu wa
0: sasa abia yobo ingwa me bela mi gya hi sia me na mi kon sango make de wura nge ko bana gina nke de wura te to bate turu amela no ye so aso wa wiza to abasa osia po ka wa ka gim be be basa metre ba ka ke obibe bankia ba wura run ke oye banye wura
6: ta gya atene yira gina nke wura ru ya turwa benen temmini yin so sora hawi ibrahim pira samba uga ha bengbara gen kewdi bagarun direte hanu suhi uga hun somo mana gyo genin ginan kin wurawu mihum baga turusinamo
7: ge bai mera ke dir ho de me wa mo yi ke bi so be wa ba yi ba mi ba ga ba wugo mo ga ba kura mo ga ba gura mo ma ho ga de ke di te ho ga isome atene pandi ke uga tore dede kebi bon baba anti baga kebi sobe baga bi nam bi dabin bon wa ba mambe baba ma ba sende bu na bu ke o paturi on bi ala nga ti na ba manda bi no kire bu nyan so me babe ti ti aba namo na be kanamo bu ko kai ko bu ge mo sobe bu be bu ga bi nam bu be inscription una ke o heturi yira ha ga baba to mo ka ku kai ba mo be anti sabe tu ya mi bu sa nyama ga fara me ga pro ga enta mo ai bara ku te yi ni ka we na bu gura bu hala e ku uko kebi sobe bu pibu kiu tude
6: yembiru wi banza useni uga ha kiu son siro pengbelegen kolej mi uson somo magem kiu wibin debino bakurama bu kolej some yandere buhe kiu ture iwi iswa adagio
8: ama kolej du magabi ma kolej ga deri uga sobe debe be efektima ba kilite na oki ama namo yembiru ama transfer ni basua bembe mo hema bana mo beti be ma ga bembe do no beti bana mo ko bembe bu ga danya nge do yeme ma ko directeur na kwa rokwa no za tene di tombu na ke ga vendredi na ma wa tombu ma na mo e be ban tru e da kala mo be probu dandu ga buna
6: ke bu be mo bu benti ban biere mi bana wa bu ga bembe bu ngi sa nwe ye nso asora hawi ya rusabi bona satu hanu suhi e so adagio
9: rantre giho atene bane pre rantre ya na mane mala nanem bi inscrit fizemo na nana na tombu tema kuho badabi wala zin da ke bi bu bane toage mo na na mada ba mam inscription e kwa fizemo bi koko e ga wen ko hia na ko hia mo man t-shirt mo e ko ga spoko kade ma sintera tene pro sono go doktore
6: yembiru ma keo bibenti babin nugu dobu tusiamo giho genin ginan keo ure bin suasa ma babin besibu biban wabane babin no komo buna sanu bu keo dire some tandere buhe keo ture
9: nane bahem pre nantre ya mwara domina watonda bimbana ba kere te somo kere kang mahez kan son wala mwara behemi ya kwa mwara behemi
5: nanu keo dura mena katumbu wa mwana bago sumando duga kwa habisiara adama hati habi kano bibati bon abera bang gina numa wa habi kano buna
10: gare ha de hama ton po bu wa ba we gara ma transfer ba do gango na be kana mo bu na o pe rentre ko anya so abe he korongia
6: giho geni ke wura bi yugo tore wa ba ture suru mi so sawa mini yeso wa ga inne se so
0: sa sera zato abasa hoga ko kai suka yi betia sai betia ne ko ma ba no sia ga tempo ton kro nde beto munye nda no saka be ba son siru mo migo nde ma radio ni no afa kam igbe bu nso ben ga tempo ton kro ga tempo ho be ba suka mi ko wo bu ka be son siru ko sa gen dia son hete da troa da be to boris sabe wi ko hun son mo na son hete da sinsina mo
11: ton kro ga tempo se bu be ba na sa wusu dodo gandi be ra ba nyeru so nyeru so sia me yeba na gire yera meton kroge tempuse obu boko nakati nyine benson bu so aso yembiru so wasara ninu wa benge tempu he yeno kama ben wuhu so me boko pini pini buga nun ke buwa me benge tempuse yenu suma yugo ka wusa ada ramatu ba wa ngobi usawa wison site so agbi ye mauka sa sesi benenson ko parakuwa
12: habe yenu so hi amea buka wam deme bitani ba mu ben soman so aho buo ka yentin wa bana buhiku wahala ga ya nwa hoku sina san hu sawara ko be kpuru bebe ba sonru mu dadi we ho mu sina bu buhiku me na hoku pen soma ba hoku pen hoku be han wahala e kwa pi yen so aho habi yen so hia me we ton krogun son so aho mi tondro ba wa ya wahala mo fiko nwenya ton krogun ti ba na no sui ba ye boko gire ana de me ya na ma tondro bun ti ba na ma sui ya so asui ka de ma ton krogun ma sina mo un son da radio diro un son un tondro bu mera be boko gire mo me ho ko ton krogun ti ko na ma gari sui ya bo ma nye bo gire ka trosinu me hun weni ti me boko wa sanu inti ma wi no deke ho bentiti bu merio bu wa wahala e ba mo bentiti ne ho domi han na han pa hoko ma son ku gana ma no son wa hu bu hi hu sina sanu ku ma bu hi ku u yenti wa bentiti ne ho ta de ma gadio ko wu sada
11: son si te ba ton kro ge te mpo se obe momi unwene wa bansia ko si tu do benti ngu sada bu so kama benge tempo se yenu soma mbiragia deme wi ramatu ba wangobi usunsomo
12: tabe kanamo bansia iha kwa minigu mwene buye deri ben saki baho mwene buye tuhia mwembe hibu tuhia iha kwa yembiru bentiti iha kwa minigu mwene buye toyara wa busuhi iha kwa mbayako nenti ne ngusa dao ho bayako kwa imankwa
11: son yiru gira yira boko son si teko boko matu wiru go wa adaruba suru no bai ne sen son no bai ne sakwara kundi rabia tu bori sabi radio no sina
0: daba suko bai sun siya mineko sa daba no ma su asana wangi hawa ya kuwa miya behan su mo juma su naro sun daba mwese ya ma sagi suba tra gendi
13: atarata wakuru suyamo gasara mo alaruba suru no bai ne son no bai ne yung wakuru ko ba iru kamiti yendum kuru su asana wangi asura wakua gehban takawa damagang kwa gunsari mare ya wasi bibukaba ambe tabak bukoso nene ambe merabu ngo sewe uonye luso negato bagi ya mazage haba ntaka uwa biraga mindi metomba seda di bakbukute dukane ya be to baga suwa egaba ben suwa agaba biso oma kurewe bubiru sinya buse giume buse dorme kama adaka kuwa kama popo enga weza kutonu gendi undo njime gya haba ntaka uusu titi so mina tombeba suwana beka karugibe bawaina migu migu miwabe ya wahite kuroba no main barage haba ntaka ndilege suka kuma yina nkomise suka komise na kwa hiyo wa hibaba lukutoro sukuma lukutoro na odema o mpaku nisari yibara kuba kuwa bara prokire suka ma prokire bino we u tombe bibe mobu weo busikuruko rengi musa mama njima radio no sina saagi haba ntaka ndi
0: inwa
14: FM no sina
0: gema ngison butini daba suko ba so ya ya ansoa ben bangi baga ba sukmo bank asiatic biga ba ham benen tim bukura bo ba ginama ben gino ge masanwa me suko rapin suka no manen na isa gwe denu mbira ge gwe bukara mbira ge ba yangun na san yusun ya sun wa harasa amira yin yira so be bank asiatic gibe ba ko kai ko amigo ma ba sema ma bana ba ham benen tim ligo ba we tenyiro baga we no yiro kwa ba ma mada ba gina ba nosina me yisan binentim mba so kama ben banki mba so ngan gungunga wa mbunane mbe wa hasan me wo makpe bu kokaiko sanda ben banki so ma yiwa yisin ba ma ba binentim ni gun san ma kokai mo san yin baraka dimo to yin wa no wa ba kwa migun ba gaginu yira ba gaginu yi ye go rapin hun de su wu so ada ba han binentim me bela mi kya sai nu asana ngwe ne suka ba bon ko mi rusi mi la mi kun san go ma ba ya sia mbature suru no ba ne se son no ba ita mo ba kele pro ya bala yisan barunkyo barunkyo yini bala yin tonodi menna gya mbature suru ni son no ba ita ila ba barunkyo ba yin ton baka de mi kun ya barunkyo ya san wa ye ya ton so mi ya ton no wiki ma ai wo so anwe ma kia mo barun me baga no mbonjarwa anyen yura ka yin gyaru nye ya san wa ga girino nana yin so aso wa bakia banna ton tedi amera baka ton tedi otoru ba mo nan kwa yande won wata komie yin yira nso aso we sinesepo we ukedi secondary wonge nguna mo one gema yisa behem barun kiu yesa wa gaginu ya hawa ye ko mapin isun sumi ba besem ba wure pro unka wintimo yangunna sa we yiba yuru wa pro sin kana ne wa to ide ma me yo me ide ma nga yo me to anye wuso anwe ka de ma won wa to ko pin to dera won wa to pin to ndure ba awon titi ama ko kai ko aga won ti yira gya ya ba ton tedi sene we ne gison bote ndaba so suka ba barun ko merebsi won sa ye yibeti ani ma wen sube no sia be gerin kumboroba ye barane bugo be suma suwa suwa ya to be suma en suwa mahamde ton una tiru ka no saka ton una tiru ka oka no saka de bakin buwa bu suma suwa miku wondura yiru ka nyenda no kanyenda no ya ba do duge bo tombe son soa amato balada ba yesinya sinya patene be bala ben hinwe ka be ba ben hinwe to te bo ma pin bo ben tire no mwesi amigo be bala ben hinwe ma ben tire no kankan kwa te bo pin bo ma ben hinwe mwesi ya bo rada bo ka be gara sai ko sia bana na da kwa batule suru ha mamne win son okra nobo to ya bo rada bo yin nwambi bo nyura sia mena ye geoma sa batule suru ni son no ban ne sa te gihundi mo win tire none kakmi ada anwantire nji banga mara sekeso bugura la be sekeso bugura be sugo paiwa iga bengara seko mebera miki asada ba inwa sene ngwine suka be bonko mirusi menamiko sango ibetia sai ibetia ne sugo da France ntima ko ba no sia ma France ntenyiro we Emmanuel Macron one to we kunna nyine ni awasi ba kamwe ndia ba be nwo kanwo kwa no kiremiko to benji kihinde nibu yansa yewu da swi babu go benyine mamamam bo ki pa ni dini bana san to migia bo ko pin budu bana minye mi me mbo ga ki pa ni dini bana nye magia nwe ne buda magia nwe ne buda ma nwe ne bu me bu turi to yenso aso wi una kana yansa ye yawo da swi to engwa bela migia me wi kana me mi go yo he pin ku ra buneto wo teni nwe ne to ge me to turi nwe ne to ki pa ni dini to sa ga turi yiba po ya wa amigun ama mewi uka mami daba so ga ba wuru guru amini ya da ka mun daba sa daba no a yisa fo buru mbira gya ba banoti da teso banoti da ba ta mami gun yisa so be seru giu ka mosi giu be ba daba yin amigo ama seru giu ba mosi giu di biti ya yisa mo he gibe bank mia ba din ko ye ama wo bana banoti ya so amera seru giu bango ba di biti ya dege de ya ga ya ba duge ama iko koko wa e ga pe be ko ye me ba giro yisa nan dale ewa me gison bote suko be da ba ni nyura mi amiko menna suko janna suko be ya asia ba daga banke se kwa da ba ni so besem bote ndaba so se ba no sia ma ben projet ba sokmo bene biza be ba ko kai kwa ba tombo ita gosa be boko ba san ba ben son yero kim wugi ya be ben son yero wugi be boko ra da borgun tinka bron so bu gbangba kan tin hinu ga ko be tombo ita e ba be kin be na wi bi ayo bi asun yen da ba no sia sama ka be bon kwa ye mbi so ha ma be no sia ye san ba ha mbene tin mini kun ke di ngura ngai ngia ya ba ye kwa we abasa za to sia sia ma ohun so ma ka gen gbe gbe nke de bagaja ke obibo ba ke owura meti banti ba ma ke ginan ke owura yenda ba se ma ka e bonokwa yembiro so ha ma ba no sia ma we Emmanuel Macron France intendia unna nyine bebe nwoka nwokwa no kiremigo to ikipa ninde nebo banna nye mi buko tude banna nye mi ke buko da yanguna samba bambe nyusu we de bukura bo to ma ma yenda ba so wa ka e bonokwa yembiro so da heka unda ba saka ba handa ba ni wirugo sabato mo bega ko kai bega so da ki ma ko mi se so go da baba emisa buko droya sina ma simba mbira gya sano kanomi.

teminiku megbengbe ke tin kan bun so yin so aso wa we gbengbe ke meru musalafia ga ba pro no kun mo won en won wi aka so wa pro sim ba ne wiya wi won ya ka so wa mago ka kun won mi won ne won hi ta won abe migun anada agun me hun kwe anya metura ba ka mi ka ma he we ni kan same yin so aso wa o ba pro kana won wi aka be so mo mago ka kun won mi so ti ra so yiru so ita wa won we ni wa ada pa gile won ka ha na so mo wi ni ra won nyan ka ha wi ni ra ame hun nyan ka han dia we to iba pro bugo nun bigia bo wa bu iduge ti re so ya mo bu ne ya ta ra ga mo anda migun bugo nun ye ku awa ba banga nyi make a game when you know so wa waha wa hanga imo when you know atom mo ntomu biwa na sa anya ka handi to anwa yin so aso wa we mer uga ben ba ko no se mo una ya sa mi wum bi nsoro to re mi gun ba ba handa ga ko no ka mo ndo tanga pon ya mo gbangba kan ko mi so we gbangba kan mer musa lafia we are o tete ni maduke we are one so be me no se o tini ye sa gbangba kan lafia ni gbe bun run ru gi o be ko no sna nge tempo he mo ga ba ya sia be bi sa lafia ni gbe ni pe dan ye se ke te ga yin ngo ibiro trisori ya mi gun to inyi me be bi wa mani boke o kagaro kagirankai kokabo ngesuban taka sheyina she buruba she buan she gamya she gbangbeke to boko da da bube sikuno ture nde ma da bayini ye boko sikuno ture ngun po da bube suma sire menno saka e suma mo to bane banawe be mi to boko be da barke banganye ah buba gire ba boko gihoda gume to me ba wiwa na mi gun pakmi anga sorosan inga sorosan le baba natu mami gun paiwa ibe suma eko inonira sia sa ibebun tin gogoro basukmu usman koto yirma we are treated maduki we are man subeme no sia miro bisibo eta sengegia gbangba ka meru ye ma pe manos na nge tempo he mini una wi pe mo botini pa wi ka zama pro men no foko si ala ginga tia una nge son sa buenga en son kwa batule sulu ne batule sulu no banne se son nendi se ka batule sulu en son no batia o ma na gihange nga en son ti ta nene nyara nge son bi ba san wo mbukura bo ba ganye ba en son ro kwa ntendi mama bi ba san wo ntombo ten tombo ba be no wa ma ganye ka gima ga bere kwa menna be be si wa nyura ton ton kwa isu mi ma behendi ma ka bere kwa mi ma wine bube fwa kukube siyara yesu aso we gbengbe ke meru ka beto bube siyara mo una gina wifo mwine ida we bwes no togo selin kon no kwa iwai wifo kukube siyara doye wye bakosa unsa gany suwente mu buklo bere gi ama suwa bebe iwa kon no mi kun bwes no kon no mi yesa goye be yesa yeba be bebe dugudugu kwa mini wigo bedwa yi wibe toye mo bega be koke bema kambe de ma nero guson de gona ye ibe to pa wa ibe baraka duge isam ni kun to hoba be to hobe prosi ye miwa ni je antima iwa bene antima iwa ye miji wa prosi meka ha to suba wi be foko wi be sira ginga tia be sam de man sinambo nenenga be ba kwen oda ba kwen de be ben kan no nenga mo sia wi ba be to ba wi be sira ginga tia o me ama isa politik ni bila ja be sam bukura be prosi wi be foko me be be ni maduke mi mabo enga ye so te ka kura gisonge ni mo da yando mata ka gimaga bela kwa mi wi ma be foko o una gbangba kan sa wala ba konsaye be prosi wi be foko wi be sira ka ha gre gbangba kan tin ka bolun de ge ba wi ku ma be nti bure wo be ka be ko ka la no una ye san batre son ko bi o ma gbangba kan tin so gbangba kan mere so gbangba kan komi so prosi wi ma be to mo go so be ba ko di bro ko sia ka ha gre be hen ba de ogun aba be ga be kiro wo be to mo kiro ko be to mo so asun si ma ga en so te ka kura ni mu da ya ndo mi wi ma be foko be ga be kiro wo ye san ne gun biba ha gbangba kan bibu mo ka wa tin tugo ngia ngwa ba ka wa wo tugo ngia benti ibe suna me iba be ben men se ka ikoko ikwa ma ga ye ka gima ga bere kwa benti ma be fo kwa ku so ba ko di bro ko sia e san igbe ne ne kan to mu ku se ma ni wi ku ma benti bre do mi ba pro men ne se ka koko kwa ma ga ye ya ka so ira ni mu ndo pa ma da ya do ye mi so wi ma kin o get impossible u be toy po be sira ka yin ka be yin ni be pro se ye san be ba ga gire bu no be ba yule e ki pa ni so pro se ba pro wi ngi akwa wa ma be ton bagate taka be ginwa ga bere kwa heten tu momo ten da ba noa gbangba kan ten pe ga wureba ton do ga ton kro kro se we gbangba kan meru ure wi be to wi be sira ginga tia ne men no se ga kwa mi gun wi be wa o wi ma kan mo ga en so ti da we mi so no man na ba ima do kira de mhm musa lafia wi o sa gbangba kan meru wi ma gosa o buen kai yesu ma so agbe ya wi a o tete ni maduki wi o ne so be me no se tita sin gegia yesa bebe ibi mo boko ke diruko ke di piwa ke di bakara

0: to make awa gamen buba gya ton dro ton kro benke di tabasok mo école franco arabe siata bebe no siamo abimo ko ke di no gbe ko basok mo sei ngume no irisi sepe ngume no itase se ngume no nese se de ngume no no se seme ngume no no bata se sem de abimo ko eko ma wa buba mi gun bana aguma garan bi gya bo yi mo wa we bi sun siroko akura nge e mwa mbogo wisonsi mina ma ature menti kwa maegia mama mena ako kaiko kwa waka wambi damigun kwa uwa ugusun suwa suni kwa mawe nyo doba teko kwenye kwa winti yela ante bimo kwa kedi no kweko seka kedi no nese kwa kaiko anyeme wambila gya foto tinaka nobo ka foto ita yaka kwa hamigun ntinaga no gaita wa mi yega kosia ya san bi winke dirungia dobe itai ni ego ga winhi nwe benke dirimi ya bi kon mama bi mo sake di nundi ko ka shika ke di no batia ko ma eko yemigia foto wiro ka kosia ba ma foto ita son ni migun yega ga winhi nwe nya ko mi foto wiro ga ita to anye ko ya migun a po mi ka da amalawa won bi ukanunga gya na wa ni nyino be ma bi mo boko ke di no gba so kuma si jam se ka sen ke boko ma e komi un college mbi la gya mi be mi be won go bi foto wone ka no wa ko ikwasia mi ngum boko ma si na ni e ga be yin hinwe foto ne ko ma e kosia mena ye ma yela bana bebe bi mo posi gogura ma de odini bana mi ne gun amasuwa bebe e bi mo ma ba nye mi boko si na to ma be mi ngo katura won no ba nende se ka won kura no katia ba ma be nye nwa yelo mo basukmo entena won dia mo awase amo mi boko da si na ba ba na benke ko mi gun ba nye gun be sa wahala ba se bula da buka ke we wirugo benke de basukmo école franco arabe siata bana to bebe e mi honki kwebe susia benke di tama ame gami ambanso no nde ma tanga gami anke di bakate seje yanga itunde mema benke di te ekwal arab gami agia to yamma ka itunde yeso bako da kwa uwa uwe mbi nhi mwa mama be ya semo mwa wea bi mo ma kiwe nte na eko unna mwa benke di so mga benke uda mo mwa ngobi ka kosia mwongila ye yuko kwa mi foto una wata kanombo ye mbilo so kwa ama besagi ama ye mwa mikun ye kumpu unga mwromo bana mne iko kai ko paiwa ika ben biuda bila migia inga ben biuda ba ngotia na degedege kwetu maka game kedite tasanwa kedirimi bala binori ba mane ben kedi wero sagia batro suri son sagin tene batro suri son ba yirundi ba gina kedi wura amigum bo ma iko amiseka batro suri son okra ne amambiro bora da boke di run titi wura batro suri son okra no ka tia ya boke titi wura ye sona bakin ibe run ti suwa pa da ibe mbi nsi mwe bana en wi akin kunu nje di kan kide mene ba damba no yibni ika kan atari atari o kam tia no banne no banne no bayiro ita no banne tia ngume no banne tia kam au mbe sonwa bana kam tia no ba tia no banne no bayiro ita no banne tia no banetia ngome kama kwa ile tare kantia no batia ine yiru no banne no batia no banne tia no bayiru yinyita se kantia no banne no batia yiru no bayiru no baita no baita no baita benke dite ba ben kon no hubugi amigun sabulu nyama sala ko ba no baita ndi se ka yuka ko ba no bu yeso ba ko de oko kai ko pa oda bi la mi gya po wa o win bi nsin we ka de ma mbo pin bo idira pa o wa ke di gya woko teta sun ge gya me balan pa ra be be la balan bra kan ton do ka ton ko ko sin ba ba non si amo be mba ta ho te ba so ko jjt ka saure irondel giwo ton be la bugo be balan ta so a me gison balan ye bugo ta so a ko ba ne dede mo wi a won da we so a ka da wa gbangba kan balan ta ho yirimi me ka da won no idisia amanye du yirbe da we ruwa ye son be bi ma pokuru mo mi go be pokuru yi ye mi ga da nyi ne ko kosia me na ye pro a ye me na mi be bi sa pokuru giwo mbe ngwe yira mi da wata mo ya ma won da o da ma mo anga pokuru ga de da we ru dege dege ya ron tura aga balan bura e mere ye son ba po de ko kai ko po da we mbalan bura meliwo me tita sinsina bela gegia melamu tita sin gegia me ngaba kin shabe do gani mboseru aso kuma meti gabanda sa gbangba kengrendi ka yin samnikun gobe konsum mboseru sa ma gbangba kendi ka parago gendi ka we saka se kom mboseru sa gbangba kendi ka parago ndi ka se ko deni mboseru sa ma snande nda guru gendi ka kandindi bueno pe menos nanga tempo hen mboga ba foko ba sera bu story se ga so bengi ba so kuma gaba ki ezekiel we soge wiura ka we entertainment me yo ka be sera kwa ndi ma o sera kwa mi kun baby kmia kwa lagwa osele kwa baby I daba nwa baby in daba nwa ton doka ton kula pose baby ma foda pose bawe towa basi la ginga tia ngoson baye ndi bro kwa siya mbangba ken suno bete debro mbangba ken kosugia bafu wako wa ginga tia hu radio nos nan son ko kama radio nos nan di ete kaya mpe hidang pose kaya son ko be ngoson bamba kwa di bro kwa siya yisa buya uru yoro mbu hiru ngila ngila mbangba keo kama mwara gya maani bamba benti bure saka yitiani mbu hiru mbangba keo kakparu gya batu wa basi la ginga tia hu yisa sinasepo guru ya uti ufilu nswara kini kwa mbi kusama pro bamba benti bure mo yisa yue ben ton mo pro gbon gbagami nigun gusun de nkan mi wasne pastor yebe gibe gbon gbagami ka sinande gibe ka dai gibe ko ma se ni gege o gusun de nkan mi wasne o woru yoro bio anso da ki ga ma win kura gbon gbagami nigun ba be fokwa woru yebe ma ne o ma ga amre gya ba ma ko won ti bure o bebe trugundi isumi bebe dandangundi ifona biwa bukuru wa ton doka ton kura gusun be mba ko di bro ko sia de te saori with de te sare konbere ka ma win kura ba ma ko won ti bure I ga ba entre yesam Green lutro dirun son kobo me bebe entre ditman pro baba to ba sia kama en son kobo pro sim gosan bemba ko di bro ko sia wo mema we sia gro tamu jeremy ka sia gro saka sir germain bekpro ba fo kwa wo tamu jeremy seriki mani aga ma gregia ba ma ko won ti bre gbangba kan bi ton do ka ton ko pro sim baba to ba sia ginga ti awo Teta swenge gya, yesa gabaki shabi do gani mbosero wasokmo metika bandame. Sa gbangba ken girendi ka we basokmo gobi konsum mbosero sa gbangba gandi ka kparago gandi ka saka seko mbosero sa ma gbangba gandi ka kparago gandi ka seko deni mbosero sa ma sande nda gro ni ka kandi gandi. Bwe hano kwa wanos na nge tempo hemu gabaya fwa kubaya sira. Mana saka so bengi basokmo gabaki ezekiel uga la asan soge uga antrati dimo yogo wese kwa kwa kwa me to yin so aso baba yin fo ba sira mangin gati ame da bi bi na yanga nyandi bi wa boku wa ton do ton kwa ba fo no gusun be ba kro di bro kwa sia yin sa boro gun tin kan bon so ye be nton mu pro se go kura na week mbi yin sin no no gusun be ba kro ngi aso ma wo ba ne ya ko bu gawi wi mbu heron gira ngira pro sira ga ba to ba sira ngi gati ya me ma sekete yakubu yuni wi ma so la kini kama wi nton mu pro se gusun be ba kro di bro kwa sia wo kama mbuhen to mpuro koto no gya kama agbongbaga mi nigun bato ama sira ngi gatia saka paul mbuhen ma ni sira gya ibe mfo no ngo shabe sare mbuhen ma ni saka masiga saka basigyo amigun bamma ben ti burewo sinatundo bare uga ma gere gani amfo no sinatundo bare bato ama sira ngi gatia muga betena wo alaji mamante kama yimbi go sanwe po sin ba ma go sunne me ma gbangbaga gyo sin da gye dai ka ni gyo ka sinande gyo kama se pele gyo po se ka yimintia ba me go sunne wo e be nton be po sin ma ni mankere sanda be marebu ka dida mariba ka do pa ba kama se e be francophone gyo pro ba to wa se anga ti agun bra me gun me be mi ago san kore e ma san me gun bebe e ka be kenen nga sumi If what dawa, ego ekpiga mwa, ede gono mwa, baba eto ema, gusun ben ba kwa di bro kwa siya, sa gwa yu mba andi, se kami avyo, do de en koka ene nenga ye kwa ni, gusun ma ben ba kwa di bro kwa siya wo, one geba, kabe banda, one ka bando to, bebe keno kwa mi, keni, wi bebe ni wawo, gusun ma ben ba kwa di bro kwa siya, miyama, bembi mari wa ma daagia baba beto imo ba si ala genga tia isa koso e bejo gere e bejo kama e mintia prose bambe kwen bosia buka kwe iso boson de ingame wasne sega so baga bembi we ba sokumo gabaki ezekiel soke uka mi antreti dimo pragoa ye uka be seru kwa sa wimbelo se winseru ka dodan kokaine nenga ye kwa to yin to aso wa baba eto ba si ala men kison boutine Para de nuevo, tienen su lengua y gula, mi nisa, su gula ma, un buen ver aquí.
1: bana di ayi baso mo fambure baso mo none ligo ye so aso wa igbeti ta bana di ayi pare takwe ma buga zama no sia on ma kere fambure arrondissement tombo siga arrondissement pe ka ureba sele nugro arrondissement tondro tonkro segre arrondissement tondro tonkro kase komi biba sende komi gore gore tombo pro no sia me ba ba ben bana di ayi do wi so aoya alaruba batule suru noba ne se ni son noba ne bogo be ben bana ye kadu kadu final bana itase be so ya kadu final bana itase bana ye bana itase ya bogo so mi imaeme sekere gando kasigi gando be bogo wana me sekere gando kasigi gando be bogo bana di ye kadu final itase ye so ben alaruba batule suru noba ne se ni son noba ne yugan koba ne dede formule terrain imabe me bana di ye bana ye na nobo kayiru se yo mi ye wa pe ran bogo be pro no si ya me bare tro ma be mi gwa mbe son ayega yambe buwe wo de ben ganso mbe we ne go be go diwa ya sekere gando kasigi gando boga bano eso ko ba ne dede fombure tere wo ga me kpuro anwe mbe wenda we ne ni wo wo ga nda we mo awen sinu ko yin no se ba anga so ade ge me bano ya ko yin apora ala ntu ya wo ga ma be da we ro kosi apara be na tere abi na na si wa awo ba mbe we ngari ki agu ma ala na aga be die ba na ne buda wo kosi kaso awo go gun kosi ka wo ndo ye wa pia ne wo ga bano bra me kpuro abi na yoga ko ba ne dede fombure tere o mi ga wa sigi gando kasekere gando bogo konan duwe uko bano burami o dire mi de guaya so ya mbuwe o miami basu kon kado final yen bano itase yo mami mi one bwe nosi ya mi nami ana yoga koba ne dede awen kado final burameri doye basu mo sime sabi wari uga wa formule yo wi pe ma fm no sami luka zaman no sia me wi mbigi kro basu mo fuse na ukura sa yin undi ta azuma bu batwe so no ba nese yin so no ba tia ukura me yin undi fika ten o ngura me wi kasu wo wa yo gare pe mi luka zaman kana wo ya wi mbigi kro basu mo fuse na wi usa wi ngunu mu ka saga ne nda gbina mo we bi tondro bogi uga kura wo ya wi wa kporo abe gemo abe wi wi mbigi wi ndo atu no sabi wari abe wi no si o ma wi nti na uno mo wi me wi ndo atu be mo be we kana be wura maya we na umona by mbanna sa oga be dona ba we no sina ga be mo dona we ge mo wura ma we ma we nyen na ngba we ma ye mi won na ko we pe we mbaruken bo ga be baruken we damba yino bo be pe bo busogu kam katia no ba ne ka no ba tia yiru katia no ba yiru ka yiru kam Katia, il y a tous les mbas sur moi, 01-26-21-72-01.
2: Segosuno wahabu sagina kai win sarundi segosuno wahabu kuma radio no sinami ni ugatamu fabaka unde baone yagi hotura azumatia ya wimbi tonkrobia da nyirundi uyara nyirundi wigu nyamaga biwa miwi doge biwa wa kulwi soka wi bane unnemi ya uga kuma radio no sinami ni gun ugatamu fabaka na unde ma biwa basugo jaria une jaria wi mero ha tonso mo ha pro mo bi ton gro ubogi bi tondro ya jari ya bogi jari ya tura wunye nu yu say ya wahaka kwewa radio no sinaone ah boga nabanyi awahimio wa mayu bayi miude wa kuro jari ya nti maswadagi wamba anu kahu nyina uu abe ulama ibaebe no sina abe ulama baebe no sina uu we sigo suno wahabu une ya ma jari ya ndaba anu agangu kuro gabi kena ni mro yinisu 0-57-86-81-39 tantia no noba yilu noba ita noba atia noba ita tia ita noba ine kama akpea yinisu kantia noba tia ita ita noba ita kam yiru noba tia tia 0-63-39-02-61 ugu mame uwi ya winda ba anua mwaya jari anda ba anua kpuro katmea uwu mbukuro gono siya uwi wahabu siko suno wahane uko inda ba anua jari ya maswa adagi uwu mwemba anu kahu awe gula ma baibe no hina uwu
3: Sule zema, uga wani plan zema woro. Sule wapwe maipel no sinami ni uga yega haa kami ya kaya nchege kasi tomu pava kana. Kwa wimpi wende wa wito na yami kumi, kaji jero asibiti basule wonsu no bende yeso wa yeso no. Kade wa tose ba gansho, kwa kwa gansho ya mwa mikumi, kata hende wa tona. Kade wa biyu se wanda ni mpunandi, une wii kwa nkani we. Yotuma, waka kwa nkani shukua bakpa. Babi so adage dage ba nwa sega kison. Yi bade siya gam ya yin jirang jira bade mera ba bura yan kolo ba nwa. Yiwe kina wini ya bon seria oma zelema bi. An seria wa oma tono wi ha pororo. Mo gunu figo. Kuyo kwe ha ton tagbina. Seria woga ba tro min de woga no ga yiwe sara. A mea rungu so a unkule ga mule o makro no ga mo. Uzeman gye won ba ton no mo. Ugele won yin daya u duge zani puna ni ugana mnimu kaha abu kusunaru imbati yibiru mbani kaha pulu yika ha ba ka iraka mwaka mo kwa ijabu yu maduge ni kwa ijabu yada haa mifu mki kani tuwe tabi tabi lumuwa mi yika mwaka sunaru yinji pulga denwa miso uga duge ama mera barani u duge mani kaha barani ukunu mfigo kaha de tondron barani sim kaha limbu koron takasin uruwe walo uyewe mimo wa u kuno yipton proba kakurasa mi uwe duge mi gumi bato wa ndele fanyele kuwa mi gumi anya bibiyo baka uya mi gumi wataya antwate so adage akukai kwa adia ura manyeno wen baba ule kwa mkari anwana awahibu mina manyeru kwa kima ukukai kwa udo na kwa kwa unu hila bunundro ken anwe wana kamia minigo haka watu kari sura kwa mi uwa wa mi gumi kamia na hampa alayi gulu kia magaro mpira kia nipo wani wato wahao kutu mi gumi ima kwa wakano si ukojia umabija mpira kia na kwa watu sahalu guluma mi gumi ima tunde nani ika wiswa wako itama nini suru yengbiga 01 29 30 06 kabaton bane kansia iru nobane noba iru ita kan kan noba siya gen iru se iwa yere sogo 01 46 97 54 44 kabaton bane kansia ne no nobane noba iru no ne wiru tindaga gye ima yere sogo kansia noba siya ita no noba ita tetia wiru ka noba ita ka iru yo kabat ature bane 01 63 58 11 82
4: yaru yirma bas sukmo yaru krimisi gaban taka kai takon goi bas sukmo yai taba gaban takan tro holo kai yema mobun kro ke kokon gano gya kai yire wa wara ko soga braba duma radio no sinam nim buka beno sia ma pe urubunwa gaban taka yazuma bu miru toru batron agenda no buka tan su no banen so kraita ya krimisi bas sukmo yaru yirma wimbira yeme donde mo boko wi yema mobun kro ngpete boko ten wuru Uruko, Gihaban Takami, Eva Dumara, do no Sram Nubabanos, Puru Bebe Don, Pete Uri, Mesa Matura, Bebe Sa, Wargum Guru, Baneza, Azuma Baganja, Baba Mara, Azuma Boganga Turumani, Baba Maga Pete Urumo, Paratrameko, Nambi, Prokuro, Prakun, Dapara Rock, Prata Boko Kano, Nambi, Prakun, Dapara Rugia Puro, Prata Boganos, Togongoy, Yau, Queen Yabe Prokuro, Girongando, Prata Boganos, Kavi Alagi Dafia. Goradum Busiru Sai Naka Gihaban Takagu, Sanyan Kadram Bibik Pro Gihaban Takak Pachaguano, Jerai Sunon Boitek Pro Kokabo, Pachabakabek Pewurubi no Siamo, Bware Ukawa Amen in our Pachagano, Nyaki Kobwa in Kurawa, Winopakiro, Pachabagano Samo, Pewurubi Tura, Dadun Kro, Sinakasong Gomini, Biason, Pachabagano Sabek, Purukabambuhin Tombu, Gando Suno Yereo, Wimbibik Pro, Pachabuak Pewurubi no, Biasoni, Gatim Bwayro, no semo, Yao Swaru, Yao Swaru Kawa me Ninagia, Kayo, Gamaru, Wimbi Bekuru, Yerio, Peta Huano, Adiza, Ukawa me Kerupoko, Buyo Gando Bakagia, Abebati no Siokuro, Demoni Ukawa me Sogan Gando, Kambi Bekuru, Peta Bagabeno semo, me, Wiyema, Mobunkuro, Winpe, Wibuturo, Mu, Baba Yamibuko, Gaban Taka, Yar Kirimisim Birao, Patron, one again, Dana Bakatia, and the Insulun of Neso. Right, Ebu Santeco, on very Santa, din, Bewa, Yubani, as one Bakandi, in the wind and be wami, say in Kabe, as one bouquet, Nagire, yes, so Baba Namen, Bekpro, Bebe, Iko, Yema, Mobun, Kuran, Pete, Wurubuna, Yaban Takami, they may donemo in Bengua, Tia, Nene, Kabekuru, Kagoi, Picafo, Tia, Kagbure, Yukutu, Yakuka, Santina, Yaban Takaya, Kimi, Birami, yes, so Sayan, or Pro. Yeye insiano si upata tuko kubekurumbi goruba mabego bisisi ya me

0: Rabbine bana yok.
1: Alek selam.
0: Emel.
1: Benim boğru da yok.
0: Boğru ne cidden alaka? Boğru.
1: Evet.
0: Ne cidden?
2: Ah, nangani nu.
0: Eh, non tawa.
3: Eh,
0: on notte du. Eh, jetti sa na fando.
3: Yo.
0: Nabina. Nabina manio. Ah, do batak. Mali jamani manio. Na
3: janna wanu zin.
0: Eh, manu.
3: Jidana ngurete.
0: Jidana jida halaka.
3: Nga jidi an wacha odon wa ginini wa radi bal tati to ni witege huko wajaba.
0: Eh, don kaza to anu nga hacha unangani na achata.
3: Eh, to minga to minu wacha onanga ginima kuhora.
0: Aha, to wadi minani kubida jida. Chana hape fatongo mefubutu. Nombali ja.
1: Ega nupine.
0: Eh, mwanu.
1: Perpenu de la mulu.
0: Perpenu jida halaka.
1: Alai inara ya la kami sanuma.
0: Kami njeti sana chana be fanto
1: bra. Yo.
0: Eh.
1: Ikila bambe be du dia la dio don joka akita don disago.
0: Minani ko bida chana be fatu. Apina bani yo.
4: Aya na pinne.
0: Amono.
4: Go hawana
0: jida halaka.
4: Ah nan ga ginire hoti da yo non ba men gaduno.
0: Don't know that you wanna.
4: Hey, my son.
1: Hello,
0: my friend. Hey, Zamanu.
1: You're the guy. Hey, my son, man, I'm giving you my money. I'm giving you my money.
0: We just said that you're not getting value. Aba, me today we are going to go.
5: No.
0: Di fa vedo. Ninjet sana tanageti waladu. Sana pina alidu.
4: Odi.
0: Neji da halaka.
4: Wacha onanga gintiri mako.
0: Onanga e to yobamo bona?
4: E oyobamo.
0: Aha.
4: Wacha onanga.
0: Mina ne ko bira alidu tanageti biku.
4: Tanio.
0: Odi sana minjeti. Abina mali.
1: Wa
0: alaikum salaam wa
1: Adam
0: no jida halaka.
1: Ah wala to minun jogota ginni fa war fa ka sa ko fa.
0: To no anota ko fa tede ma yoda bida.
1: O nyama na kan jabu do wala ne de ke ba ne jogota ginni a ne no kida ngana daga.
0: Ne nani ko bida Adam tan na be fato. Nje ti sana. No bina.
5: Ai gana ban win.
0: E jamu no.
5: Tumono fa do du.
0: Tumono jida halaka.
5: Ebin jawo di gando go kuya gabanya nyama na gaza na ngagin da mu gabani mu nyama na ngagin tiya
0: eh to ne onyama fadi dubo gira ayo bayimo
5: eh ma o zati ne janga do yezo junya ya
0: aha
5: da na ngagin
0: tiya zati sana tu wata na gelo
5: ko sa da gudo
0: sana gati ko zutu mu
5: ebin le gajo
0: se jamono
5: ana kujulo ana ta gindini do yo
0: to vida ha no tago
5: yo tago a beido
0: zati ana tan na gati ko su
5: Why you do a

mbali jam bandrami nchani osani mjami jam panumodong on ani hane ntawa alarba alarba funangi mpota de gapre udura de fe mnosna haro de la wal tawangal medi ngadendu gansabu mudu ngod tawangal mangal gondong hara mudu njidu ngadi hane subakarne do ama kwa gadi ngalfu hani mimatna omewe nung gadi da ngal nanwe gonga minotini nipe ido anambe gwale de wanyama ntao gwale de ndom gonga kopinde ntao de nung goja anu hala mudu goja kang hala mudu nung garanti pilantudi ane subakarne do ama kuna non filaji di ming matinang no duimi

0: pero
1: lo temori janiyo e mimi walale maurogani lo bobari bulu wae sananu lo bobari bulu fada odia boba joli nu jaja kereku demori janina e dule sabeda demori janina e milundungima warudu le javio jado na ibelo warudu le javio makwana kweru demori janilunga jigia urua demori janilunga feli wenali demori janilunga lumo bure demori janilunga yale sakalu kerelu milulumo ayjuma kerelu milulumo ayjuma toye devia etani demo karagamo toye devia etani demo kado wenali demori janilunga jigia urua demari dalilunga bonengel noko wodu jali demo modo foye de feda demari dalile du bi jawtu de wodu du le jabiyo nyale jale fa bebeku lo demari dalile du bi jawtu de lo jana demba me fa bebeku demari dalile golle golluda anyaja ni boy nyane boy dume kaba fa fa lo nayere jani demada lo jana demba me balbe pereku shopire bame tange tagel le tuga bame na su tengo mayore buna me jire farfanu lo lulu mi du le sabia lo lulu mi nyala dan come demari dalil maudo gani da wodu maudo gani yo milundungima wodu maudo gani yo periyo ilia lo periyo ilia mbako wadia wadia mbame teme naru eto dunge jegome hefone tukuguru lega ekerunu letu gare bame hewale naru me dogi pijame hebopo evi bame chani demame hedule shabime nyala dango lunga feli mombe wodu du le javio e nyala dango nange du yani demari jalina emangu na ulu demari jalina emangu yurubini wodu du le javide du vija utude demari jalina du vibo edego yende yubana vako jano de le jano de lume kayo lumo borku le jano de lume kayo zobukarea le lunu idu le javia demari jalina goloko nodima buyu nyala me vilundugino buyu dumare buyu maekile buyu dumare nyala deregeme lala vare maudo veloda buyu nyala luje nge pura buyu nyala luje ngu amare wadukaba buyu nangelase sharoda emangu na ulu
2: min jetti mi sikki ngee ngokkana ono laati be gokka kawa
3: kinya wada to men buita ke mi da e maaya men tinda
2: ye
3: lindi
2: yaba no na do wada e ngokka me
4: wada kan
2: tambo wi boga yurmene boyi mangodo yurmene
4: non non
2: en do naaw numbo
4: naaw numbo
2: dan kanen taayi awauta baano jidi dafu awauta kanen wadi
3: awauta wadi
2: to woga me dey jimo be naaw me be baliu de ko yakata
3: be bali men jo afa mi moyi mi odo ka wada do inna ka baadum
2: ise
3: o don ka de wala ma digon diu do do
2: bora umbe nan sasa ku be wadan taw ton gonde go yakar
4: sasa ku be ko be golla ta de go jaa wo di chemme
2: ise
4: wonno hande boori e ko channi
2: o
4: ta ye jonto an koko kuman boori wa de ko chamba baano ni weli funi wi toto amato wadi ko chan atawa nun ba ta wali be mbeke do amania to nonnu sasa ku jo waye go jaa kam enundu gabi go jaa kambe nga gabi goja ma e gonga nun didi kambe sasa ku bebe ma mabe duduno huma goja buri non
2: kambe jogika
4: kambe
2: kambe marika
4: kambe marika
2: tudin taya goja hanwa yari jara sasa ku mata lati anti mbaude 40 na
4: ah non non handika den goja ka ye gitantake majon to gonun no ma baka wi man yulmini ba ti me ba min ti bine waran tigga me jonto jonni baka man wa ko tigun ko no dumon ba anti goja ka boya nga batana ka dom
0: ise eh mi me oi chuke mo zamanaw o lintidun do eh boi mako mo zamanaw to buru olindi mi sikki wodom be boje do ndo
4: dule sabie fu
0: eh o batani de mo sikki do
4: oh anna ba boaje go heuti to yimi sai obbe wulla
0: boko ba
4: eh o man ta fawo be daro wulla diuna eh gite yata kade to hana ha bin fiya
0: ina da goya dunnu o wado o yima na to ngori sera tonu
4: to ngoni sera ton o yima di to mudu buri di sera di gan chaka fage don goddo nanta
0: eh
4: sai an anu do deide
0: ma yi bo meto o fiya ma goto na yi o be gara be jima mudu
4: eh be jima di don jimete do tinu nanta dun ono shawi be onanta gan hanare no
0: oh
4: ai to be ka oto ton
0: oh
4: ah ma sa ta ku yo jodi keton eh to bae rabe gon to fama ha boto bae rabe gon to fama ha boto
0: to wodi
4: eh
0: bodeni nan minani on kokora luchul dum bo menu dum filiti
3: to
0: ande bia odo igwo man a hokkorimo lojur gullo ko do filiti
3: ko kete loje wala ma ande to gonun no ta gado mano andaga daga panne ento yuato woddi ummo gan annu waddidu kade wauta fim ga watti angili masan ako ummo amma kan ko gaido daga to hana an ayatu da dali ha gane loje hanu o fieno yidili ko kamo an kallo su nyan nya yahi to ando ta yahi to num e garanti an
0: eh
3: awle ban non go num ban ando nyan nya yahi to ababan fi to go da mabbe biata kada jonka ngo do kan acca to fi
0: de lawol jogade mabbe bona to be gari e no be nyamita dun in moynu andani dun mawdo goja onna ti gudo onna na igo makono
3: jom e wodi to bawrati gido goja ko be gali ko igobe annu wali mi wawa mi jogo igobe hatta mi walla bawra jogo igobe mum hatta bawra bo walla an jogo igobe amma famin be ummano min be anni be gali to mum mi wawa min do mi jogi igobe an feri mum
0: bawra no jogi
3: ko igo an wai difu
0: joga di mabbe me ganto don bo ilati detti dungal go fere

0: muevo mo baki. Tabi BPG mo mo huyan mo BPG tabi siete mo mo huna nu.
1: Noni.
0: So nonu wa dene umadu wa ita tabi tige gani tabi and jo tabi inu minan tabi gaiwe jo mo huyan ni gaiwe jo amane de suta mama henya henya kada hula mo.
1: Oh she.
0: Suta mama henya go do baro ya ne do ro ne do bono no so hiyo do yawa tawa kada kaga kage.
1: Oh.
0: So ne do bono suta ne do mama gaina tamba ko fimo. Kami tagado, betay ni tagado, watani, oi di higo mo, odon manti mo, manti mo, manti mo, odon jimo anu, kada ofiay mo.
1: Ofiay?
0: Beti be omi edi na wika de tafi mo, ofiay mo yo.
1: La kubaru.
0: So, what about that? Here, set the head that, odo, ani, yo de geni, ayo de ofiay.
1: Labi.
0: Tawa odo, ayo, odo, odo ofiay mo, set the gong omu, ofiay mo, kui vase, tawa kada bere wa day. So I don't know if you know about then you go have you go.
1: Nani nani.
0: And the gum magia go down to go if you come wagel, get a water say diet, mogu the white more how would they die, mobi joe go do.
1: Mm-hmm.
0: Would a joe go don't gang hyper dial.
1: Mm-hmm.
0: So the demo of Viano you go a word in a video and the bush of what they are you get, the heavy you go down in the yen yeah, by what don't got it. Why do that or cut I got the gumbo?
1: Oh?
0: Yeah, na jungo mu fa wora. So you have a ya no.
1: Oh.
0: Oh, I told wala bere wora na dujobu. In denta tapi nu. Oh, I kito dai no mo tumari mu fa wora ya ya na.
1: Aha. Wora.
0: Ma ko e wala go ta do iwe nwa do.
1: Mama.
0: Eh, eta ana na wandiri.
1: Mi yeti. Mi yeti tungala.
2: Mi tungala ba go jina.
1: Ah, nga e wala go na yo e ga. Da ko hali ja mi nani go ka wala do kon do wona yeddi.
2: Allah.
1: Eh eh.
2: Atawa e bina don ba tati.
1: Eh, ba to hiba ni ngam yani tungala wala ko anda. Mi yeti tungala.
3: Nunnu mi mi beto jimola. Nunnu mi mi nge sinare.
1: Nabine la. Nabine.
4: Hello.
1: Bueno.
4: Ada di dapur.
1: Ada.
4: Oh.
1: Ada nak kau jaga cubian no wal mahwal mama be goyo tu beng.
4: Aku am belum ada.
1: Lo batu yang lo minyak je ya so.
4: So, dengan kau mama kau jadi jawa kau jadi. Hah. So, nak elak ni elire jahu. Wanawa enak dah ini gol enak sesuatu. So don't go up for team got the bersih berdarah berdarah here ah jadi dah lembut dan tinggi lah nak berkoran dulu nak berbuat kongsi lah kalau kaputi bersih dan darah ah dulu nak berbuat kongsi lah nak dan tiba jadi nak berbuat kongsi tu lembut dan tiba sejauh jangan kau ikhlas tidak. Nono aling
1: kan.
4: Lepas
1: itu.
5: Kerelu milulu mai juma, soye dewia edani demo kada kamo, soye dewia edani demo.
1: Lo pinero.
4: Apa usir?
1: Ah, onjani si, lady si ki.
4: Onjani celo bo.
1: Ayeh ina kujah ando ina tembe kujoto.
4: Eto onjani lo kami no hati nano keno.
1: Ise.
4: No hati nano, fau ya ni aku tokade.
1: Tabatu.
4: Minguli berang.
1: Oh.
4: Ayah gigi ada aku esia he kade bini gua wakar mihe minsoka minfu tu.
1: Lagu.
4: Allah dah mari ngambil misalnya.
1: Aha. Berono berhubeh.
4: Berangwa.
1: Oh berono berjati ni.
4: Jadi guli dong sebentar ini sahaja aku esia he minyajami.
1: Eh minyajamu wa.
4: Minyajami ada ani kade bokangi kama ngari tu.
1: Labi labi labi labi labi.
4: Allah dong dia minfu kita moralu. Ndiye adibu patani.
1: Tabatu.
4: Wallahi bo mi woni o.
1: Minjeti memu chana na mento.
4: Pabu no paro wanchanu do joni ba.
1: Eh, ina tungala kai kali ina.
4: Eh, wallahi mi sami da ma ya ngambo ngala kese na uji yo na mai.
1: Oh, je.
4: Da ma le jola.
1: Oh,
2: Kabi ya yeso Faruku.
1: Ike da bi su moyo. What enjoy your so alio mesalu
5: what do do la jabio e dara da

Nima gison so hagene iga radino sina so da ki ton do ton ko be prosa men na sa so ha ko sia sa tura men sa ngwe ne so be so ha ko da be no se be handa ba ne kuna gina we mirbisi

0: daba gbeka sogo proje bilibi zingeko ba gya tomo goso mi tomo ita biba san ba be son yirumo ba wiki mo ba kinya bada tomo so ba gira menno saka ba do duge buga be so ma so ada ye so aso wi bi bo kura bi rami kya ka inda ba ma so ga ba e bonko sa ma so ba tro so so kwa ti ande ga gira yin so kwa ita ya sinande sino ya wakina iruse ko winga yin so ko mo ko ga ga yin so te ko sina ba so ro pa ba so ro pa inda ba ma wan beti aso ko gabe bonko yemiru so so asan mbira gya be ham tenyiro be ham benen tengru giwule manke be basa trezor ngru giwu ba to muneto bure da ga kula no be barada ba so aga mo mbe so aga obu banna de be kwasi ni bana ba be sanan bua sanan me ndora anyame yibugo be ku amigo to yugo na kire wa de so aga be gami ba be sanan kan se ga batule suru ku se nton gbe kuro ko ma enda ba no nindi ni sanse wa so da wa kinya ntemo kinya temo ba do dugube wahanga iba bule ko kai ko ko wa bubentire no yibia banganye me mengwe ne buko sina inda ba ma ma mi betia so go be no sia inwa gison so hako da ba ba mi lo bisi me no ko sin sina me sa gna be bi sia mi FM Nosina No mercy, seven back pro for qua. Alu mer salu do yes on my simba and bilagia. Da bag be ka dona benosia. Proje basukmo bene biza. Ya was kamun jabba borgo mum benson bilagia benson consume bilagia bebagia wana ben wanoge to ba to musugosia wa bibasa was a kamun jabba bason siruqua. Bono giddy ben wusua meba do gubuka bensuma cosina basumaika we nule kua ndema basa amigo be awasiba bebala kokaiko buben bene bizi bu. Faidi son sirum biragia mena beba sukame bo wa bu kwabe swadaki meba do duge burada bu kwabe sumako embe ngwa hete ngwi swa bara be gwe no be ya mi gun yesu aso wi bi ayo kura bi ra mi ko yinda ba ma so yi swadaki
1: ton kura ge tempo se obu beba na sa usu do do gandi bira ba yin
0: ndem na gemo projet bene biza beba gya to musoka mbe so te bebe kwa mikun mba bene wa beba son siru kwa buna buna kwa wa be basanye banyino mo usa bugire meno saka mboko rada bugabe soma usa dasia to gya nde to muita beba go ha mikun ba to muita go ha kwa wa mbuka be boraga ba amamera ali ba to mu boraga ba mikun nde to muita saka ba be go enu be ya yibugo rada bugabe soma wikia so yi beti asa yi beti ani kwa hoda gamiagia so kwa mide sinandia sinande migi ya kwa hoba ya nosia wii sinande suno ya wakina yuruse udo duge batuwe suru yi son kwa ti andi sega yi son kwa ita uwi nga yi son nuko sakinya su yi susi kwa waka hon son kagim ban soro kwa bako soro kwe
2: bahen sinande nga ni son yiru wono ra yiru kainda no kati ase so aso o batuwe suru yi so hawa mini amera mwagin suru naba nesi so yin son kura tia, yin son kura iruka, yin son kura ita. Yasa doke su henga ni son iruko sinandeo. To, son ite yin son aso. Baka mba, suko da, suka yari. Zaa sinatonji. Arzuma baka asona ame, surun son kura tia ya soba ko menna. Baka sinandeng gani, kimu kona doke puro. Gobi ka jiruma baka sinambu puro. Wahangariba. Arzuma son te ya, suko sinande duma. Yin sisiru, tundu tonru surun son kura iru. Ya soniru nti, sisiru, kaisi ya mi, sanka soniru iru gomu. To deme sara yuko, sanambayere puro, o duwe bose bose ka, ya yuko, sanande duu tore za, te, sinaton tenji, bebe mbiru, yoka, bahem, bali man, boko kanaruko, suka tonru dusia, mesuoka tonru nti di, susara, bani ka alafia, suku son kana, usun para, mesonite toko kadura, cho, sisi bururu, yeka sa, tondo tondo tondo soba ko nana yemesina kwaro tobiru na boko na dabiru kasawara piwo ni noa hesanka kwa akuratia agirayo kwa akuratia ya sononti coding win kemutara to zama bulundi ko bawe katuri ida santu ibusuika wobiri so sinakwaro puru yoko ya mwami sonon kemutara sanome samusoku de yanginu no batia misogosi nda za bali mamindi Hebe hemba asa nu kanyakwe mbira. Sa mini sewa behem komada mero sarawinti birandi sura hudoma lukumi. Sa mini sewa pahuna uru yiro. Uyiro behem sena sika behem sika dobin sikinua. Tura minti su duma luku. Sa mini sewa pahuda behem sena kwa guru ro. Mnya biyo geran sikurama. Kayo kana biko kwa iru sepuru sa miga domano kwa hangu pa sude ngurama nyekureo midungbariku kwa suminti domano ku kwa heeda husara suka senkodu
0: Yesu aso suete tuka nweko we sinande suno ya wakina iru se ubaekulu noko
2: sinande nzama tondro tonkuro bibukuru bahengani soniru batro nguge sama amini wanura iru kaindano katia iso imera bahenso ni lupuru mesara ku tusawu nene ama atama saturu wako yaka saa bahenyan sombu yaka saa bahenbo sun sombu yaka saa dianu nsika ibu seba kuru kwako na babri kuru kana mu bahenso usubirdan kusia ni mundu dayandu wakuson sun saka baku wakona sunyo sirisu soni tisiku suyari bani kalafia sara sadoma numwasi na buku mi nikio sama akwa bahenbo kumi mbweo sama aduma rumwa ama kana mo domate soma ko minitu be hen tengira pro wikiri be ko mana pro domate to be diu so nya man ninke an wika so panara so edi anukin ani ni an wika so panara sama ai ware sinandite mo na kana mo be pro sunna banen na suka so buku ni mundu dayando kona dalil ko bawri pro no baso me so ka sonite ko susara bani ka lafia
0: Ewa mira bisu mihon yasin sina hamam go tan su da kwara go ya nge so ba ga tempo ho su ga ngombe o sa ton kwara ndebe ton nyinda no saka yesa bem igbe bu ite ba sok mo fe kam radio igbe bu no fe kam be ma radio ni so to be ton kwara be ba go ha go hamigo ba ga da kwara mi pa wu ya pa wa be son sirko son hita ta san wa me be ton kwara bo pin ban na ka be ntin yin ba ban na ma gayi gayi go pin radio alfaniko rabia to boris abi una wa be ra migia
1: Ton kura ge tempo se yobu, beba nasa usu dodo gandi, biraba nyeru so nyeru sosia me. Yeba na gire, yera me ton kura ge tempo se yobu, boko nakati yine, ben sombrun so aso. Yen biru so, wasara ninu wa, ben ge tempo he yeno, kama ben wuhu so, me boko okmini kmi, buga nun kenbu wa, me ben ge tempo se yenu soma, yuko ka usu ada. Ramatu, ba wangobi, usa wa. Wison site swag biye, mauka sa, sisi bene sonko, parakuwa.
3: Habe yon sohi ya mea, buka, wam deme, bitani eba amu, ben soman swa ho, buwaka enti mwa. Bana buhiku, wahala gaya mwa, hoko sina san, husa wala ku, lehekuru, bebe ba sonrumu, radio eho, busina abu buhiku, mena hoko kwen, somaba hoko kwen hoko, behan wahala ye wakpi. Yon swa ho, habe yon sohi ya mea. Mwen, tonkurobu, son soa ho mi tondro ba wa ya ngwa hala mo fiko nwenya ton krobun ti ba na no sue ba ye boko gire na de me ya na ma tondro bun ti ba na ma sue ya soa sue ka de ma ton krobun ma sinamo son da radio diro son un tondro bun mera be boko gire mo me ho ko ton krobun ti ko na ma gari sue ya bo ma nye bo gire ka trosinu me ho weni ti me boko wasanu inti ma wi no deke ho bentiti bu mere bu wa wahala e ba mu bentiti ne ho do mi han na han pa ko ma sun ku gana ma nu sun wa ku bu hi husina sanu ko ma bu hi ko u yenti wa bentiti ne ho ka de ma radio ko wu sada
1: son se te ba ton kro ge tem pu se obe momi unwe ne wa bansia ko si tu do benti ngu sada bu so kama benge tempo se yenu soma mbiragia. Deme wi ramatu ba wangobi usunsomu.
3: Sabe kanamu bansia iha kuwa minigu. Mwene buye deri ben saki baho. Mwene buye tuhia. Mwembe hibu tuhia iha kuwa. Yembiru ben titi iha kuwa minigu. Mwene buye toyarawa. Busuhi iha kuwa mbayako nenti yine ngusa adao ho. Bayako kwa ima kuwa.
1: Son yiru gira. Yira boko son si teko, boko matu wili go wa, adaruba suru no bayne sen son no bayne. Sa kwara kundi, rabia tu bori sabi, radio no sina.
0: Ewa mero si wome, ya sen sina, miyaminko, mena demina abe son mo be, bine bizi gibo, ba kokae kwa ba tomo soko si yaminko mbe ba son siro kwa, ma wane bogiro, ba nada, ba ngoi wa mengwe ne, buka be nsuma uso adasia, dewa be kwa me, wibi kobe so adaki uso awa, biabo una kula mi ama honso wane tombo ita biaba gosa
4: ba ton tena ho soni ton koka ton drobu be proje bine bizi kuna ye te kuno sebi ya so aduke ya yeriso yeriso sia be so na ba ton kwa ne gosa be mbai ko na win gwe diru kuna ka win so run kuna tomudaria pauga be sire atrata iri bamwe nema sonko bung bangoko mia baikwa wiwi ha proje bine bizim bukro basoka zime isa yaron gwai untusia mo mohosma sisna
5: behen awasibi sa nyosirimo be sansansa se yamo buka no ban sonro wa buku bugaro wa buku tenkuru ben garasa sa na giso sa habe sabe son sirut kwa suruita son sitem biru ma giso sa neto baure na win sorun kuna dari yen dari bon garasa ba kwami giso baka mera me baka dari mo me baka pin buka e wo to buka wa buka no ba kirwa
4: gosibi bu fara ku de me wi ya ro biogio wi na gwa gwa meru nyisiru ugirwa
6: on tronga le ben sora awa wure sa sira mene saka so ba ne wa pa ben son te ba duke buna ko donc ya ba ne bu su yen garison iga ha ben sare ba poro baga ba duke buna gira saka so ben waru mbira gya ya ba duke buka son te ko ya ba mo ben ti ya be komia be igbate ba pa sigiru ha ga be se kam gibu saka iga be komia mi igbate ta be bolu gabe bolu gabe ya kontura ba de ma bu ben ti bu ma wure bu be bokra ru kwa ba ba kwa ya mo figo buka son ya no dwe ben son te kwen ga kura
4: be so ton ita be ba gosa bem wi gungwe wa ga kpa we are photo one ga okrumo we magbia photo una teru nugu dobu yaba tusia bebe ba gobin no mabaria
7: ta yaba maso ya mandoreto de venetiti na ka we zami de beheton wa kai ne hoba neto mwita buso na tison amagi ha sonra il faut que nti we identity no kwenti kwa nti we ngwanka place ka we ni ngwa nyiwa guso mama saka na place wa na guso sera
8: nugu doba ya hanengia sami di hatro hega giho son sirwe ba hon ken kye ba hon wa na wa ye hon somito go go mako ba hanga uso hado
4: deme baga tembe go sabe to itaminigun bia bo da gwa gbonga ko mini nyina dari gibu pele gibu ka chawru gibu ngusao bebe ba ma go sami gun puna tie deme wi zime isa yaro ngoi ugirimo
5: tomu ita isa suwa ye ba suwa goni be mi be ba kwa goni be mi ben tombu yiru bogo ma garasa na dario azuma sona hoye komi za ha dari tom dari chauru pele ka gbemwe give ni tomu yiru yiru o kwa mi tomo kwa yiru o ma garasa kwa mi ya ha de hem baro temini borgo temini ye tombu garasa mi de donc be boko garasa dami ka de ma ba ma sa kwa ma be soman kuna ba dara de de boko ma kin wa tu tini kira be ba ma garasa de be ba garasa yi ni giso gi ni mo bakare ben puna ba ben sonu puna kwa ba ka moisi akuru benti ben sonyero garawa boko ma dari me ben sonu puna sinsian ni ni no sano sa ka de ma benti boko ma borga wa me boko ka ben soma usa dasia
4: boko ga se dan sma ube kuro no kwa sam beba gosa hega beba ngosa kuro
6: gere sama ko be kenye sa bebe ban tenwa gbi go bita iso kam mi ganyora tona tamaka bene bizgi be beba ne son siru ma wa son siru kan ton ita bo son siru kwa beba ti kuro be ti son siru kwa saka iso bugo doge me a sa nan ko gbi go bita iso to ne mi ko nugi sangira awo me nyanga ga sara kuro do me ba momeni benti ngia gbi go bita be ye impengara sa kogogun bia ba hankia gune be proba son ko wa aduma tira se go kawene go go bia do me ba igaliti agere be yiro ka de magongia yo zama ndore kan kire wininga ga ti ay ma se giru do ye ba poro sa be kana mo bu go goma sura son te ania kwa ga ko e dugo me nguso wa kanu ye go ma ye ga wene ako ago go son ro ka wen giru trena don ye amo me ati na ne dugo ba de kriya bunu na ne dugo to ga de ma ye amo me proyo ko mi sia
4: ugwene sube son projet bene biz be te kuno sabu ya su asure bene temo yem kuna dna ga ye ba mo migun ye ma gbogbo ko mi ni darin ko mi ni pelen ko mi ni ka chaurun ko mi ni wa
9: FM Northland
0: Gaba so hagene da ba so go ba so hiya ira so asanu mbiragia de brate mo boneto ngale ka ha ira ka ha ga kwasi ambubi so agaba bale gaba ma mi ba ma bangubi kwasi iba mo mp ba ma iso mena ba be sanambura bale se ga la mesi baturi suru wa ko se nton gbe kuru unwe ne wa mo wi awon aga iso ako kai ko pada awengo kwasi a ba ma ye nwa yiru yira ki pa ni mbiragia mi gun ga pin adu pa ga inda ba ba wa ko se pa pin aga wa gobi kwasiya nwe son ro sai baba ne o nada nkwa sai bara idona to won wi anna gobi kwasi anyeme nwe so bagara bela mi ga kede nwe so anu ye ga nga yaga naki aga goi kwasiami to ba makin wo mingun turini yeso aso wa baga baipo no komo yeso aso asan on biragia bebi ngwene ego bigan kwasia ngwene ye kwasia sebu kana batule suru wa kuru senton gwe kuru me be ba san trezo agio barada bada ba tempusi sane sa sane ngwene suka ba bonu ko gison son ko daba aso mi rusi melgo sango ibeti aro sa ibeti akwa ma ba no sia ba san binen ten son koroba ba wa no mo boko gison adaba yene ben wa no ke ba ko mi boko sinawa ba buwa ben son yelungwe di kuna wondura yuka nyenda no ka yuri ya wem nigo wa bu yen dai ko ba bu meri mona gwedi kmai bu ko rada bu ko e tete to wa po wa bu inu maswa ba iwa ibe sumi be so man bira gya nde ma wo ga wem ni won dura yiro ka nda no ka yuri yiri yesu ma so aso wa be so ko be ba do duge bu rada bu wa na mi po wa bu ra gwedi kmai bu yen ga meri me han yugo kmi ka no ne ko me bela mi ti asada ba no asana we ne so ka ba bon ko mi lo si me mi go so ko su hi u sa ali o mer salu ka ba han so ha go da ba so haga daba so go be so hiya tento ngia yira Cameroon temo sa daba noa ma wiwi uka gouvernement ne sinemo mbaso kmo Maurice Kanto sa daba noa mane ba badaba tempo sima une to wik masa win kure yaka gouvernement ne hema miko ye ngurugi menna sa mende ubaraki ya miso ko hogere wi Maurice Kanto ya ubaraki ya mi umi ke pa ne mbira gandia urada uyura ko kyon mo mo sia une to sa gi hondio wi kum masa ben kure ngurugi amambiru sama mada ba no wiwura san wimbo masukmo mamudu muta winti uma borake winti una wik masa ha min wonyi ni borake no winti ka wa amigo winti una to wik masa winyi ni mbo ya inwa mebira mi kiasa da ba no sene ngwe ne suka ba bon ko mi rusi mi na mi go sango yibeti ya sa yibeti ya ni suka da wa magera suka da mi kinya ntimo be ba san burundi ntin tombo be ka wa kinya ntimi go to sa da ba no ma ba wana atene sono bawana amigo ba buwa buka no girisuwa de binge so be kinya ntentombo ba be yahangi ngano so ami yahase to bane ba be sanambura wa se ka saranka ha ngwe ne se ka suru suru itang bura amigo mbe we ne be ba wa kinya ntemigo mo ba san ba kia ne nga dura ngume ba ba san ba suma ne nga mo mure bu yentire wa te de ko be so te de ko so mo ka game so ka ha ntena mo so ka ha de de mo so ka ha yina mo to yeso aso wa be ba san bon din tin to mo baga wa ke ndi an temi gun ba na a sana me mo fi go kwa ngwe ne bu be bu ko kai ko pa wa bu ko be e bu be no yin wa me ho ye pro go pin ka be kwa nde me ba kin ba ti ni pro bra da bu ko ne wa bu no ma turi be ba na mi ni ga surita ba nye a si ba yi ya mi yan ko ra pin kura bu ye pro wa bu no ma turi to yeso aso wa ba man kura ba be ten yiro we wi la muruto ba da ba we bi ra mo we ga yeso wa to in wa me bi ra mi ga ka be san mi na mi gun ngo te ko se ga sama me ba be bura me bura ko ko bu ben asaye ye bu no me na mama mama ko nga nyi o mama na ko ra ba na bu na be bu bu ko to yan pe ko ra to bare kana mo bu de be ba san te bu gra bu bu ga me pe ka bu gro no yi wa wa bu ko me hun be pro yo ka be afani ko me be la mi ga sama ino sa na ngwe ne su be no sia me re se bu me na mi gun ge son son ko da baba me so ko nyura ye son su ko ya na ngwe ne su be ya sia ba ga ban ge sa ko daba ni so daba gbe ga se ba no se ama ben proje ba so kuma bene biza ya ya tombo son siro kwa ama mbiro ba ma da ba tombo suka bune bane buna bugire me seka ba do duwe bu ka be suma ko sina le tombo nde okwa ne seka so ba kuma ba tombo ita mi ami ko le ba gore yera mo be ke no be ya ye go kuma ka be suma wo so adasia we bi ayu bo ya ko ra bi ra mi ka ga nda ba ma se ba ka ye bonu kwa e mbiro so ama ba no se ya sina le suno ya ba kina yiru se nkwa ba to so son kwa ti an se ka son kwa ita ya bo win ka so no ko sna ndio imanu asun sun sun ma soro ya na ye bira mi gya mena soro ya na ye ngu wa ho wa su ka ga so no ko sna ndem bira gya mai mai nda ba no a be trezor gyo ba ma yuru wa baneto bi ba sa ba so aga wa so asan un bira gya be ngwe ni bugwe kwa si amin ngwe ni abugwe kwa si ase bu ka na bature sun o ga ma yesuru yesuru yuru se a o yesuru wa ko se to bu ikuru ngwe ni wa ba mbe so aga ngwe bi ba ye kwasi ba na yina ba nyame tura ba ka me mai mai nga nwa Cameroon temo ben e ibete taka gouvernement ni mo yeng guru guru yen pe hidam Maurice Kanto sa daba nwa ma oborate kama win bon sa no mahama bayen da ba ga bano kwa iwa gison so hogini da ba se bano sia ninga na se ba ya se mi te so go beto yi ga sina hun so da ki da ga ko kai da ga so da ki so go ni amma ko ame se yugo da ba ba alio ma salio dro ya sina ma simba mbira gi ya ba so go sta ga ngulo yirun dro sambwado mirabsiu.

0: kunka labaru.
1: Bwesuno gegia o mami mumi.
0: Bwesuno sa gegia behem buku. Mika wa mini kwa bae ni. Sina buku o mansuku unye anatenge ni. Pa bwesuno o mansuku anatenge ni. Bwesuno o nsukura ku unye nanda. Nge sina buku o nsukuru da. Dede ruso. Ye mbiru wa maa mera. Beheka bwesina mwe hane ya de tonu ka windo hane. Pela fia gambaru ba nsesu uya katosu ba mara. Nka kwa deme. Deme. Ni ya kon seminin din dami na nko wi gosia un wi gosia bu he gogiri me ka san
1: me na sa ye nun di
0: me ka san o ma sa ru kwa un do monuda nko he tonte ba sono pa o kwa un he se ma un na ndami gya so mai ka wa nkuru ni ya kon mu ba se na gba un gari gai na basi na boko ngeki bo etenso ni aboko no siama be ko nden sawara ko be ko nsu ba ha bo esu no sawara ba pondembe kana buna sugenna me soko pauka ko
1: sina lesu no ko pin o bo esina no di
0: me ka san a wu pin o bo esina no di ama dede ruso ban sinna ban no amenna we ara bo esu no ko ama kasina boko no moeru kasina boko no kenru ye da ko ba ga so sare ho ni mo aguna ho ye sina boko go gosa yin wa yo sirin ti se o win suno ko go genu a au
1: mena bo esno ka sina lesno badabaru
0: nye sine
1: saje nundi basan tombe bara genne
0: saje lundi basan tombe bara genne baha tombe bara sawara ko ye dira bagi hon tonru sangani dan nikio bo esuno nkudo win wurun tombu ko ndambe ji o sanna so ko suina suda o madanna ko ndang wi soni si o suka na sanu konu boko umu ye son nenti na nente moya konse nye wo na nengwiru nte neni nsenda foro nan nando sinabuko nkono he unsa unkun yelu turume nka dan foko ama tonte soniru ko ndang wi soni fia osanna soko na konno boko ya dema ya rasu windo marana ragbin mo he dan sinabuko ndo marumo
1: Same sinaboko nikio wea behem binentimi barago barteso wea sumo ama so behem bu bagegia webo esuno to wea ma hon kpare to sinandem banu matem bu bagabuwa
0: to sinandete gia gangum banu ganu hetori sinandente muao za yarandi ara akura he sonka anomo za kosia minindi ada akura he tobre comment kunye he ka zaman saure ni zimi da saure ya son wa en tem ya wa mia
1: me bara son yenu
0: bara son yelu be ban son be son mi za mindi na ma ki nsusi ma nye he mi ba son mi ten ye mbo ko gan pe nu e bon yelu gara ambara mo mo mbweru be hasara mi do maro de sankura mi do maro ku ego kura da man pin uta soru da wa he gbangbare ke mbo ko de ma sinan den de man te mam anomo sanan do sanan wuri na tama bagana itase ya ma no ba ti ase na na ma ya i mamma ye ugo na asina un suru itaku e ukasare ko ya wimbi ba morubara wenjeron bimbibu

0: Ya ba kwan ni yara. Nhe de ma. Ben tro meru para. Kosia. Mo win san e sana me hoyan sana de me giso son teru mi akin ka da wura mo. Kanasa ka duma. Anda mi nika ma arzuma ti akwa wen wo hanga duma ma si ada ganwa suru gira ko nko mera ma wonko. Mi o win san ko o ka tro ma he. He to bure. Raman kiu gbe o sina wa ha mo won ya o. Wi miru bi si ba wa. Da te nguru gi o gya udo mi gya. Sai ho to bure nyinu su itawa. Sai ho sina to re gi wa to bure yo. Yin sina na na mo ne tun lo di. Wo ka ten sa ro ko mi ni wi. Sai ho wi ha ra so ku sina to re gi. Wi ha sina de so no no nu be nu mi gya.
1: Senes no nga ki wi ya ko wa.
0: Wi ya ko wa. Nda heka kika heka jugu mboko poru sendese na sendese mona deo ano mo una usinami eh wo hanga ino mi usina poru unura nka hogunye witi ganu gawe oru eh uwa me senatoregi wi somi ba tonu wi ma wo hanga ribi za kwande tengia ndini wi miro para ma kosia ni ukwa kwa kwa nka moyo he to kundanem mirubu bira wi satoro mo e ama adami gero asi ade handsome ni be hepuru me mo ya akon be bira ndo mo na kusia wi miru kwa rubira yo miru kwa rubira opo mi ndia miru ba wi noka e sai ho kusia kusia kusia gibu sin le gibu tonte bira mi kusia mba tombe ka sin le gibu tonte bia mi bia ba banu ni mo bara banu dimini sin ndia bi abama ben sesumo wi uka sina boko marani bagana mo aminti na mamia to
1: mena akane kosia kosia gi ose tem boko pin oda to buru abune boko banu ka handa mero parun so a
0: mero parun so a so mero parun so ai yire wi kan wi baka winye odo odo ogona sina to buru yo yo ma atura yewisi na toregi ba yewisi na toregi no mo risa ba so mo ye ya nwere o mme wi wa hangari bia no wi gi ba bara ma wa turukumi anu o ni unya ne ko sino ama gunu boko su yiru kura dan ka hati a o sine mun kuma dara ko ya karawa wi sina toregi wi ko ti gawa wi o sino wi undo no ya behendun wiru wi una unsomi unka behentem ka sono suru biko wuru suru mi abara be sugu to anwa mi gya biodo ko bawa wuru suru bawa wi akwa to gure nsono biko mo be hendun wiru se wa mi ndi mo da mi gya ya heka giso be hendun wiru wa mi
1: to bure mi
0: to bure mi sina tore gin sina gbera wa mi to bure mi nsa ye hobe hemiru bisramia bahen se zumini uya sewa uka bangana mara ye mbia tobre banu turwa ya ka dariri tobre wi ka banu di tobre undiru yari mo ura ka ne kosia una unya kuruko me ka san
1: miru
0: para migia to zamin di usina meno bahe yari bara no be ma be bangana mbenu gya ndi ya wi ka wa usun to re ona n ya we ne su ti ga o ya to ye dira sinan din tem migia muka kara to buri ya ka wa gi hon toru be no ba o ba to re ma na o wi mbonu so ni ma na nkoko ye lu sinan de mu he ka gbi aso ba puru me a wa un so kan gbe pa ni ko ka bu soka suno ransa sina ndi suno nkuro gbi ko mi wi ka soka ban di pro ko wi nso mu ko mi una nyen una ben gba wo ge so una o ye nguru ko ba wi son ge ho una o nguru ko mi usia unwe ko tonu mara do ka yo ra nene pro ora wi nene o kana zama yu sina bu ga hu so su de wo ko hu mba mba ko umu ko te ro kuna mi ni sisiru wo umma ki mo ko yu po we udo win para de me ka win
1: to same game gan esunro tara won asaye nuni nigigia ama wo gada bi so ya na won sinandin gan esunro tara won aye nundi de teso ta turu
0: ko bai so na man ye won ye ngiri mindi sinandin gani ya won banen debu wi banudi nin sigado wi banudi kai o sinande o gani soni o sinande o gani soni bi o mo son ba bi brada ma gani ne tia tia mini ye poro ba hen gusu ga huwa gi honton sun gori gori fi ko ye sinan gbi ko mini aba be ko aba gi honton ruba mera wu ye o bi aba sinande sono bi ye to manu manda bo heru ma bo sera do mara ta kiri irunduro ba si abanu so ba nye wo gbe pane suno wi ni unun kire wa ya akun po nu do maru kwa do mara ta ba re puro wi ku nun tura an wi ku na me ungura ngwe wi mbori mo ya sando
1: sinandio ane yaleba bakomo ya konako nga eso yero kwa ya konako de
0: sara konako ge hon tor mo mi sinande yaleba wa puro mi abara ne bu konako be ndabiru ga ma mu abaka ni kituruku ama ba wura bunna sinande yo buna bu konako ga ma mu abara nyure ba hen ko gi boko mi ni kiyo uka ben kona ko ba hemiru bi suga ba wa he Nigeria giya bartem ben ga u bara ne hemini ko ma so mi giya bara nyuri nikyo bu koni ko musa kare gani mo ya mini sare nda wa sai kara ko ofi ko ko bai ni so so asanu koni sani kakao
1: ya so asanu ke
0: eh wo o wan ka haba ya badda bi abi nwo ya ko gi se o do bi konimi sina yero gi se o do bi konimi aw ando maro kya te ka ho te nyiro mon ku mo ede ko tila si ba hi ya sare to aseo ama won ti aso sina yero gi kun yari yo you no nyiru kira suwa an wa gi so ba we poro wiru pen mo o ka ho mi ko ka biru yiru wa ima ganu mo moye kun so amo ko ida itura gona ntura ruhe akora nye mana ten sina ya den bune sama kana mo sudu ke ba mbo hiruzo
1: ya wakina sanga fae wirugo mo mas nande suno urada o sairo kwa mbiro kisi ba nyanjiru mo mbabe sike
0: o ba nyanjiru mo mbabe sike gi antonu nyanjiru ita ano mo yero bahan sigi sikami sinambun sikaya wami yembiru guru peru mbanso nen sikado nen debu basikami anomo yan yeru itase miwa mwenye kure ya wang guru peru mina sinakwaru bani mwomiten yen sonye sa baro nyesa ya wa mi turukumi amera mia guma enyomi ya ba mudungbare ya ba gbe ba sikam ya ba sikam ya ba ka guma e gira to mia gi son ton rusanyo so gwasia sina sika de mama anten gari ngwe na si so aye na ka kibunye wo ya nsa anya te mi gi ho ye ne mu ya wasidi usarukwa winye no ba sika nanye e sare ho nan kwenye o ko nganu ge nsinya nye mene man ka tru na de ma basi kuru ko ko dalili ka wami nanye nini amana kana mo ukuna de bani ku ya wa ge nyiro be ha sama wi sun yiro ge me busu muri se ma suka ti para yana ka be pro kana mo bu hun so aku minania doke sinan beba ka sinanu di pro bana sigete mi o he sinan sika ko mama so en karako yan de rusa sai ho ka de ma de man nya ko yeru sina sika nya ko yeru yuko ensa ya manya yenu itai saramu muamma akme bisibara sika giogia arabic ara ara gurama aka gurama ya temuno au mekasa
1: sa sira mroso ya wakina sanga wirugomo sinande yeruba barabe baton sigura ba beko amaten wahanga sigura muraka kasama
0: to ya kasama na tama yin dariya na giro mi meka kusina gihontoru nkasa yeru yari ba so ngenaru yari ba wa lafiaru yari ba ma wa to gison zamba ni yema domini ndankwa tonu a so agawa an yesua ma kahoga humo aganu ga na gide ga gabara sui bukanu so akenwa ama ipaki anano nya dede ruko ya gya bendung gwehu ma mara na kon soku sia sikado nya se baso wiana unye o na kima nku mene udwa gihon ye yakia no ya tare mo be ba ha baton mu we bin baton so aku de me be ma ha wo hangare ba we bin wo hangare so aku sanye ba ye gosi ya be kpuru busiku toro rusin bo mari sikuru sin aho be ha mari sikuru gi we bin mari sikuru ku la fiar ya ri bara mi gi ya be ma sa baton sikuru mu abin baton sikuru ku me ka sa on to yin so aso ndam kwa yana gona sina na yimbu su kunu kwa ndema sarai kore ne mon wati sai ho ya osiri sanso ama ya nde ya sia de mi ka wene ne ntundo he saroko uye girwa zama so opo uye girwa ama he ka giso na ngina ndune puru kusi mamma gari wirun titi te baki be ngonwo baka i canada me yena ma sina isayin gari kwa ome a gari burewa one tu suheda suka i koya suno bonsi o so so kusia ye ka kwa be hende ma so puro ka de rusan kan de rusan suno bosi o noba yera so asome yin son kunda nikio ndan sono busio wa mona da sina boko mi na do marukana o wa sono bu he so busio mo wi gari so me kasa mo e yemi ya ntare mo ganu kaha ko ikasu ama ko ira na oni kio su mi gya su ko ikono ama de me zama ya dabi mi nsano na wo
1: sinande
0: yero mi bara sina baka fa ye kwa ukanye o bana wiku ede memi ye yero mi so sina kwa hueko mona gwahira mo mona uma mona behensi na sika ye prosia na doma no kwa bangura na buma mo banku ure buma so so baka dalili ama min gansare mba goro kono yiru ma ganu ka homo aku ye sika doke ay sika doke ya biru ura ya ndege hisa ya dede ruha ganu ya didru ha huka inanda yurubasia ganu ye kama asaria mo enwe ye menkwa mendira bago ntakidi si asaria ko nundia boko nungenwe nsano sia u mangenwe gi ho mambira asaria ngolu ye kai gizo boko mangenwe po urade ma asaria ye ndidiru mia sama akwa sono busho rada una ye foto ba wa ye ngugani yi wa wo tiro suka su wa wa akuru soma ye hai ko mamam nimuno dayan go sari wi andore na makwa na tusia sina boko nkonno me hako za beto ya mwero
1: ya ba sasa ya mirusu inwa sinande sinando fai ya sakwa we ya wakina yiruse wi asu fai so no dokia ya wakina sanga fai gurugomo na nye sinande banu so aso ba aso ara mera ngurama manami ngurama me so de yekpuro sakwa mero
0: to san ye poro ku nanti nan dai poro nyen o tonan kwa ay ka gi akapi ama gati awa na kin gabu nosia gabaran ye no gen wa bulu batere sirande sono ba ton bon konso wa to wi kunye u kahu po da obikia umbikia po no
1: mena wasanga e baba san sa ye nundi
0: e ba ton pro ha bon konso to bon gawan ton rage do maruko demme ka won ya kura ke do maruko ni be nware ge mu bunga won akura ke do maruko won ka wira ke do maruko ni wira ke do maruko ngwi mbun ya ba bu ngwo mu bun kon horo unyiro ha bun kon so mi to ina gero mi monda na kwa fiko wi ma la kari mu wi da won ayi so ko ti kura sia e ka ti gon sun sake
1: yawa gona sun para yawa ça c'est ça non ça c'est là maintenant ton droit ton croix bébé on sera qui inwa sinande sinano nga ici sina we yawa kina yusi sinande suno we ten ho gona son we a ça se hi wea hon sinande sinno fa sinano fa ikwa to ora kia basa babe yiro ba huwa ho gae dugasia ama ba men no hon suwa menigo samenero me so ne makwa se ton paro sambo ne bana so ko sala gon yiro ndro go son de so be hansina no gia

Shabby,

Shai pai, when you grow again, I see a barrel.

Bago magaro wuru mane nyombi man kia go na wuru

so ko ka be fai diminigu heka ko ba no bu ka bono mena ko ba gira sa mo me ye sa ye ni ka sa ba han ton ko ye gwanu ki bu to sara ben do si so so ko so so ka ma da ben da ga ku na ko so ma ye nge so so bu si do ba ara de me ga go ko so wen da ka yu rama ba wen da ka kana se wa go ko ma no so ba de ma e ni aka ngara sa mena me bisi go bebe su swada ki ba we we radio ti gawe sagure sabe toratu sasiyara mo yawe yara ko suka da sada

Yeah.

Ya posso.

sasa kama ngiyusa yoka kosi akulo tondo tonkulo satora mingi akulo tu sebo ka wi poso mo bengali mingi asan kosi yodu anasa kosi mo adonde so hokura bore bira gya ka wi diwa bore

一马哥。明天要把阿松弄走呀，哥我把托比呀。

Manon, Edunia, Gavasa, you see the Casuya, Bembo,

Boy, in it, didn't get them on a boy, in it.

Ni a

sa sera sa barade ona so kwesia so kana ba ko mara yo ga yo era ku so so ma so so mu kuru sa tora to ne ka ne kam no ben ne ye sa yo ga ku da ba kamare ko ma yo so ala ke kayen ba so ko ku ba kon bi ra gya

Sa tsela me bi su ko no kana mbemi ben ko ba ka bune sa no kana ya wi ra ko kana ne ti ma to na sa torato kusoma ka so ada ba patri bo ayando

0: ¿Empezamos?
1: ¿Tranquilo?
0: ¿Pánico?

0: Mera visi wo sabe so pe si ama beka kiru beka maso adagi uyoka edaba ni samosu tempu si yirako yaga ikihiba no buson ni yenkunawe. Igbete ta mwen yebu nge wuna na mo aise giubane mwe nebu be mwen yobu gwenkwega mikiu gagami ya gibu nyero so siya mesumbo koko sina yesa kododo ka ninu na ben mwen husangu miku mi bika mehumbo koko buwabu ka ita oko yesu aso ababe mena mi sakakon yirundro ako sunsome ya siya. Yo urate sama boring bera gia bane a angu kwe gogo nuku a mea mabada bama anyan sunwa sayen da baro mwami ya. Beson koroba yesa be gwe di unkuna bama ye tete to wa amigu ngison adaro baye ni amera de gwe tusunu tina kati aka son nire ya de ya yara miyen da baro mawami. In what the band is summoning Ghana Sagbisa, I mean, you should see my password soon is so attacky. FM, nothing. So I'm back for some question. I'm a becker, kill becker, my son, the kibble, and made a big week, but it's time when you won't get one. I say, you banner and winner. Bear by some way you're book, bring break a mica, come your boa, boobie, and your son, your social. Messum boco, banaga, yanga, corn, do doga, no two, no, no, one hold no song, I'm going to song your baby, and your son, your social. Saragon, you don't draw a messum, yes.
1: Gisonge mwen yero tuwa tukwa nune ko yesu aso be aise gibu mba gbeye kobo kama be basan ankadreba babe son sirumo. Sanu bakura wa mwarung bwira wisiro ismael mwen gbaro miyabada batombe son siru kwa. Batombe banagire baka son hete limo. Bwari bata mamudu usan wa aise nsonko wia honsomo.
2: Shube ya hiya me mohon korone kaha manye wame mohon kaga tu bekpuro sabe yesu wa. Saho in dua unhobaro in yewa wahita wahinea saho yegawene igbewoso uko ye kogone mba hi ye nganuma wamba suka pika si serva ni nwa yabuko ya mwahu sangwa inye mwahu garogane kutina mwahu gatina kontrole ba ne ba iswa humo ya mi hanti sabe ya ya ome kawene buguka inyagawe buguka ya mwahira
1: baga son hite mwami bewa san gbengbeke mwe yebu nyigberu ngrogrobu bawa ame deten wii ura tombo nyeloso nyeloso siye wii sekosono boni karemu umasune beba siyarato ka son hite babi kwa
3: gema alfane baga ya mwa son site ho sama wansi siradona bala son si niku ama nina danguru kwa gisonge ni bason si ni siwa yenu sa wansuru noba itandi sa ya man yarendi mindi ya bason si ni turwa bagba ugubu son si ni mwame buku ka wangu tinye kasina anda wang biro kagina duwa bete tobili pa mei koko nina ka nina ni dabinu bo wang bete so kason si teni dan dabina sa tuba nan son si teta dira gwe ugo pa ule kuro tuba gison ne nyega teta we mini tin kaho nwe ne nyega
1: son hete bagbo ego umo mini togo bedera wa babe mwesu suwasuwa bara sungi asan domi tretuma iye asan mwenye rungbede
0: mwenye be suwaso mikunde mi ae geru mkwe tretuma ye anabede miwa ma be mwenye odabinu ba ma ye timenye ka kankan mangere gamia arondisima so ye suwaso ni mesungwe ne bu kusina ka mase ye asan a weho tinye ka kankan we guno bila biogera uma e ngeri kwa
4: niaba so grubwe bila biogera behensan ho sadima behengbe uobu Bengabu ba kumangamo kaha kumangamo begete. Dume answa chinye kawene buluku ba bi aise kadegi beng kooperatifu baho. Ba timeswa de anadime gwe wogo timeswa wada yabro u gunanun tindwe u me u nigerian tingadwe wana u tingko chinye aise kabe mwami uye ninduge sayoko madeng tin sasan yo duomi ma eduge ho bodo ga mu hen ho yeka bara di ma mu hen yem berme kasura mo yengre ba flebe kuro ba wa ko mo ba no mo mu hen hun yen ya hiwa mo mo na ga kwa yem ba hi ba ure ba ko mo ga mo an so jacobia super yen tia we iro ya nyege etambo no yogo nyega ba yesu aye ngobinso na de me gbe wo yesu a bo eni ndege ole we ni liti no dege me ba girwa yowa wo gason ko dede ko eni ndege ya liti wogu bon ka hoge ya tanyega ma ga ga sonwa gema yereya ba gire ama maka baga yaga we bahansan ha hade ma be bay kwa kuro wehi ko no mwara ya kadamino bi ba makwa menwe ne benti gyan ben damino bawa bawa menwe hi hi bu mi yam baraga mo andami kwenti ka wa menwe hu gamara he katuka to bitani ha mo yerabi ya tama sabe kana mo ude yan kada ba be somomi boko e sonko to no buhi wi unye mo no sonwa de bitime mbe hai mo si wi winti kwa me ogi obo edeni mi aga we hu edeni ba supin hu gen alfani wa to mi alfani a sagire be he gbe wo na sera
1: na sera c'est bon il a été bon comme toi il a été bon comme toi
5: ah ok
0: gema soro ka dabaro ni do mi uswao amero mi ku gya swasan ya ha ya ku mi ku nge hobata ga o ya ma so gya ku nyanga nga sera mo gisho yira ke tempo hira ku aton ita bada ba ka sero kwa nwa musa mama jima ba sen so mo meso ya sia
6: atrata go kuru suyamo ga sera mo ala arba suno banne suno banne yon go kuru ko ba iru kamiti ndum kuru swasan ya sero ku ga hobanta ga do magan kwa gun sare mare ya wasi dibuka ba mbe taba ko soni ne ambe mera bu ngo se wi wonye lu soni ga to ba ye ma zaga ban ta kan wo bira ga mindi me to ma seda di ba ku gutu duka ne ya be to ba ga so ai ga ba bin so ga ba bi so ma kure bu bi ru sin ya bu se gi me bu se dorme kama da ka kwa ka popo en ga we za ku to nu gendi undo nyi me gya ge ban ta ka wu su ti ti so mina to me ba so na de ka kar gi be ba waina migu me be ya wa hete pro ba no mai baraje banta kan delegue suka kuma nyinan commissaire suka commissaire na kan ya wahiba balugutoro sukma lugutoro na odema o nkpakun sare yibara ko bakwa bara procureur suka ma procureur be nowe o tombe bebe mobu nwe bosikuruko tangi musama manjima radio no sina sage banta kandi
0: sasara musama manjima san yi yibira ti asoko ma de mange ko domi amera wi bwesuno soni amiku mosara asuma busana gira kaisi to oba kama asuma ekpo amiku aswa yesa do buhepwe ka bakwo ya de te baton taro ndangye baron te ho he kama wari kporo bakwa wa to haba ma tote menna ba wuru goni yesu aswa wi gira wo gonro gande o kasoko o wato yera baten wa boko pa bona na bo some meso boko ko gaho ko ngia maga gaho ge ngia na do kirara
7: bwengane ya wirugura asoma boge ga dona manswa ganye nkobo boko wa nuku dobo dabiro me ganye nkobo so debu dabira ba makwa yedia ton bagate tagirma ka bere wara debi so barota bura nwami miasogo ya mbiere mi don tanna ma nwami yinin biro na sun balon bama enti kwa onde maye nongbi kirami yibaka ko kai mbusirumo baga dewi mbusi so asurimo biwa ko kai kwa sa dewi mpepe gundi unka sai ni girei bane nugu doba ungwene butusia ma bengwanso bama ganda bino nenwa gemina wi imuru zeidi wi dewi pro mpepe gusui utusia
8: yari biga ya hawa ho yira gagina habu na ingine hadoba domi competition in sawabu hagina zaman wara gya dumi ya mera behe igberu behe ha competition ya kbara ha engwe go ta entry ni higa we go ero ma ha buru mu ha pridamu ha vice pridamu ha tesore mu ha shahed espo mu ha yekro fe mu ma sanu sanu ma ha kya ma ha unwe meru ma ha unwe wahi na gya to ye yare yiru se yira ga ha bune siero ye tomu bahumu kai ha kya ha ga buhigunu kwa ma buhigune iya kya ga ga buwenting bangbagan ting daman ting kaknya ga yin hinjara to me bahen un hen da bina hango gire to yen nun bi gura ante mena tau baga don ye ge honga ha sogo nun bi ga ye de mo gaman timo yin sun ben titi ati siera mo yen biru to ba hon siera
7: yenin biru won si ho si so babu higa wa de ba kwame buma akpan wure bu iso asure, yen biro nko mankura, buma adwe bu gano mere, nino ko osome, me buen gane, yako ka nyisiro yari.
8: Ye, habu higa gahogo, mara hogo gina ko, menon sara tendra akmi hakuwa gihogi, onho ko, okmi huge ko, kanyene hawa, okmi huge ko, gangi hawa ngea ya haikiri. Mara hogo ko, okmi menon sara hasinya ka unwere, niga mi ga wene huna tuli hantura, Monhoku, who pinned Hugasan, when I hear her behemcoban on the Higa, the Hega, womb, womb, no man, na, bidagians, he had giddy, but you made a home at Nomagana, who see who behang gunning, Swahoka, or maybe handy man named Swaho, go home my home, Nebora, Gahago, Tomboma, Uribu, Bihun, Quewa, Tomboma, Uribu, Lagge Quewa, by Homaki, who behang Bangarente, who if wa. Hugumwente ya wahirufuwa kankiri demene.
7: Bwengane, yesa nwa, behenkulo gia, bioma adwe obo hivega soro kwa, bayine kulo kwa wa, buga bwengane ye nyisiru yera. Bame baga wahala bagira ye, banane sama, wansi husi hiso, bwengane, yago nyisiru yei, unkire nge mene, banku kai kwa, baga komeni kulo mweno wa.
0: Gema sa soniru nge mo mawene so no siya mawe sirande suno ya wakina yuri se madoge o soni ya misuru nso waka ti andi se ka win son waka ita uyen siriru mwe ya
5: bahen sirande ngani soniru wono ra yiru kaenda no waka ti ase so aso o batre suru iso hawa mini amera mwagin suru noban nesi so yen son wakura ti ya yen son wakura yiru ka yen son wakura ita ya sadoke su bahen ngani soniru ko sinandeo so ni tin so aso bakamba sukuda sukayari za sinatorunji arzo baka sona me surun so operatia ya so bako menna boka sinanden garin ki ukona doke puro gobi ka jiro baka sinambu puro wa hangari ba arzo ma sonte ya suku sinande duma yen sisiru tundu tonru surun so operairu ya sonirunti sonirunti sisiru ka esiam sanka soniru rugumu to de mesareko sanambare pro o do bose bose ka ya ko sanande do toreza te sinaton tendi bebim biru yoka bahem baliman boko kanaruko suka toru dusia me suka toron ti di susara banika lafia suku son kana o son para me son ti toko kadura cho sisi bururu yoka sa tondo tondo toru so boko nana yeme sinakwaro to biru na boko na dabiru kasawara piwu ni nwa hesanka kwa wakuratia agira yo kwa wakuratia ya sononti kode win kemutara to zama bulundi kwa wakuratia turi yika sana doi busuweka uwabiri iso sinaparo puru yuko ya mwami sonon kemutara sana mesamu soku deyina yenu nabatia misokusi nda za bali mamindi hebe hemba sanu kanyaku mbira sa minisi wa behem komada meru sarawinti birandi sura huduma rukumi Amini se wa pahuna wuru yiro. Yiro behen sena sika. Behen sika dobin sikinua. Tula minti su dumaruku. Amini se wa pahuda. Behen sena kwa aguro. Minya biyo gira nsikura wa. Kayo kana biko u. Kayiru sepuru. Sa migia dumaruku wa hangpa. Sude ngura ma nyeku ureo. Nyeku ureo midungbariku. Pasu minti dumaruku. Bahueda husara suka senko odu.
0: To yeso aso ma ya. We sinandesu no ye wakina ma tombo no komo.
5: Sinande zama tondro tonkoro bi bukuru behen gani soniru batro nguge sama amini wanura iru kenda no katia iso imera behen soniru puru mesara ku tusa unene ama tama tusa turu wako yaka sana behen nyan sombu yaka sana behen busun sombu yaka sana dianu nsika ibu seba puru ku wako na babri puru kana mo behen sobu subi danko siya ni mundu dayandu wakuson sun saka baku wa gona sunyo sirisu sonitisiku suyari banika alafia sala sa doma no masina boko mi nikio sama akpa behem boko mi boyo sama doma rumo dama kanamo doma te soma ko mini tu behem tengira pro wikidi bi ko mana pro doma te tu bidiu so nya man ninke an wika so panara so edianu kin ani ni an wika so panara sama ai ware sina ditemu na kanamo be hepro suno banne na suka so boko ni mundu dayandu kona dalil ko babri pro no baso me soka sonite ku susara bani ka alafia
0: ami suno to soko yi pirati apaso ma kura so be san somo de ma borin birage one ke o uraten so aso ba nyan son woye
9: to uraten so aso mi digun yena se wana boy so ho mi hodo to yega de ma be san ke bi pi mi no we ma ikor mo mo mi benga de so mi an man son ko ta be ka se mi agi o ta mi ba no man na bi benga de so ka de o be son mo bi be ban ko o son me ka be ti to ye ta be ba bu si ko ge no so a nya mi ba son mo e gon no mi yera mi to wi ma sa u gai so so agbi akawi a se bo be no ko be no se apu ko ni ba ko ba ka tei mo so ko tei ko kawi
10: to ene ba ko sa ka mora ke ane te tanga se bo rin ke sa gya o be he no ba so ko bo ka je me ha bu se ko nya mi bi be be nya mi wa ba ma ko mi so be he bi be he ko mi ba ye sa ka na ba he bo ri tin no ba so ko pro ka je ja ba ba na ba mi so pa nya ndera bi ba na ba ko ma ba hara ka mo be ke je ba o de shiri pare ara fi bo ri ti ko ho ke ka wi sa da ye hara bu se ha ka na ha nya mi so mo mo ba ge hara iko ye sa ka na ge ho
9: To ime begi kura singa boy gen be hekwe ma radio no sina ko fa ko be no si o me
0: so ko ma kura suban be agi pa suma be san somo de ma migia so aba ma sunwa
11: amera giso daruba batule suru no banne se yirin so no banne he suban dirige ko yin wo tambu ka u be no akwa bui ke am ina gi andi suwo do da garawa bate shugumo abui guru magura ka na me ba fi kunna ke ke kun pe iye mi hosin ba kokuru tan pedu sin magura ka na ma ke ke ka yami simo se bu da u ke ke yara ba yi yan pe tora umma he sha daworo ahire daworo ya pa maka min nan shawa de di protocol me ma ya ka he dem ma ke ka me sima pro yo go se na wa wa fatiso sibu na bunu yara ba hi an pe ayari mena ye ki sa da ba ye suwan arwa shi ba ba wi dire ke su ku te ura ba da ba nyame so wa mama ba da ba nye gurama bi ba trate ba mo ba ben trate ba wo pro pro ma wa da ba nye gurama ba nyame te yo mama ba ki han tan anyame wa wo nu ku ko dura ba gura na ke ga ya ma si mo mi wa hara ga sari mena mi ba so te mo mi wi su wan dire ke ba su ku mo ya ru sa ka o wa me ko nde wi su si pa no ma na ya ma wi sa ko wi ma wi number
12: o ge ma sama ba ka alarba bruti kim yamikun mada magura kan na ba nan sugi an kan ya misi an gunga sene a worme to yami hamira yo hun haram so gira iru ko ita he ba he ko bo yera ya na mira yami te gok ma ko un ko ase wenti yami haneto kun parawa ya ne su ban dirge yar saka na ne kun para gi so ngala alba so ti parati ko an san hajen amar wa si ban no sigi sigi sigi ka trate ju ba ka trate no sin sin sin sin chango ga ra do e batia un kiru sona bana ma soti kwa baji fontono burayan nimu dima yayan nimu didirimu dima kegawa kukura kawin sanu kwa fudu minye hagura mi nyi ya hakteya suwa ya unwalwa dimi unwini ba yin jinwa yuko metri ngongi saka kumindi ha soti kwa yin suwa ya hukma soti na unwasi basira kabahen dima kuru manna wami kabahen ngawasi kabahen pwina ka buku bera kukuru bayibo wanya misikisi saka soti kwa gima kabere unwalwa na bahen suwa ngawasi bayin buku wen arawasi saka niru ku nabe ku stora be ga kiru ga wum kiru so to ba ku mi jo ne dirge saga ya saga imam bura ku na wum tom be ga dami san da nyu de mi hun ko ku ga hon se so te ta ma nyure sa turu wum sa kan wa gusu ma ga hun tun paru tura su ma ton ga mi ko ma da amma do wa ma ga han biragi ya da ga wa ambate mu kunna gunna e mindi ala ya mi ya ma wo su ko ma ma ki su no manne na ko ma da u su ban kan wa
11: ta na sia an wa de mi hun ba so ma e ko gi ha ada ba e su bo ne ne ba gi ma ka sare sa subo gend
13: FM Nusina
0: ke ma amera me be be sason kroba ye san ka hokon ko ju kuna ba ye shwa shuru em ba ye to yara ma ba ye tete to wa amera ka hokon ko ju kuna ya da ye ro mi ku tusunu me be son kroba ngo ju kuna wo to ya da ye ro mi ku tusunu tina ka ti aka soniro to ase mera ka gihon gengia ya ma ikere to ye dira ga hokon ko ju kuna ye ganga pa me gira de me sun wi yen wirugi ogero wa one a ye bago nana bo son kropo bo sun mi kun me to haba be sun ko gihoge ngo edi unpuna ho aba e doge gihoge ngo edi unpuna ho aba ke sun ko to yango ye ka dira ha ngo edi unpuna e ye ka dira ya ka kara mi kun to mi gihogu son krosun o ngo e ma se so yira ka ka be dira ya gihoge ngo edi unpuna tura gihogu ngike misamo sune sane sube no se ami ami suka daba we go ma we ne sube no se ama ballon dia e bate homo fo bun re mbira gya ansua be sigin ente ka ma hese grengando ba te homi kun ya ma ba wain tanura tia tia kwa ba dina bada baka ya ina yoka ebe senta ba ku minno kira mosoko siyara oka isu nswa adaki pasune mwakuru be mbae kuro nye miya beka kiru beka ma swa adaki

0: ne no wa mero si o nia so ko ka be da be gamya ga enge ke ke gi opro inye ma iki ga be mbi bo ke di da mi bo go be ke o dira ni so si ban papa o ma be foro ko adi ni ro so aso iku ma we we no ko gi so ge ne ben ke di te te mi gon ba francais ga da ro bo ke o bi bo so hi ba mo she hat mi ya ba ne gi so ge ni yo ko en kon no ho ke nya ya amera ke di pi un ke di no gbi ga ndi he ke en ke di no no ba ti aya wa mi ke di bagaro ke di no gbi ga ndi he ke en ke di no yiru ya wa mi kun ya to ba ne ante su ami ma wan bi ko ke di pi un ke di no gbi ga ko he ke en ke di no inde anye foto tenaga no yega ko he ke ongwe anga ma bi po nyi hiru mwe nyi he te mu re ongwe ye mi ma foto ito mi kun ke di pi un ke di no no ndi he ke en ke di no no ba ti a foto wira e mi ngwe wira yara kwa ama win hati mure foto ita ma bi po wa baba ne ke di bagaro mbira gi ama ne to migia foto wenega no ya ko ko hi amigo kan bi po wa iga win hati mure pa e ma enwe foto ne to baba be ma ya san si so amigo bi be bo pe ba nwa be mi kun pa banga ke o da mo ba mo enterna enterna e mi ya be bi be ba mo won no ba enende tonduro a tonkuro a bo ko pa bo be mo enterna mi he ka won oka no ka ti aga ma son ni ro to imanye bem etena empiragia yemi foto una wataga no yega ko hia ka gbesagia to amanye anye ko hia yemi etena ngwe yami o ka mo anane ka ke ngwe sana o pe na ke ngwe ma enge ko bana e ben kedi te she hat ya wa amigun gamian ba ho ya yanga gamian kedi bagaro to ne me ho ama ka ma ga daro bu kedi te to ne gamiami to tomba ben bibun ha won o toro amigun sa suru bin to gbi gandi to ima e gina ke owura ro so abeba gina wa mi ya se ga suru in so waga ne me ho ma ke owura ro ti suru so ga no ka ti abebo ko iko ina in ke bu ben bi bu ni ha mo to sa atene din danka asuma gireme ndanga asuma baka gireme ku burun ko an bai tan de heka yu ka an ko ba no gogo wa mi pe ke di temi ku po wa o be pro ye mo e bigia ima mo e be ni ha mo ya ba wa bu ni haye mwa baba ne inge mogo ebigi okwe pe ibe kankara ho so akankara ho pe ai ho gwe be wa yira kanga tia no atia no ba ne no ba iruita no ba ne tia no ba ne tia ngube kanga tia no ba tia ne yiro no ba ne no ba tia no ba ne tia no ba yiro kashe hat ben bibu bu ba francais ke ogia Pau mama adi ni rum san san ho do do gagia mena ben bai pro mega ben bibu na ben mi imo inanye we al faus mam sira mesa ko hun son korindi kama he we al lai sira sa ko hun son korindi kama he minigun muhammadu sira ko hu migun be ba pe ma mini pau ka no siama gben gbere ka mi sira ba po ga hubanta ga nina buari gbengbere kan komi ne mi sira ba kuro inya ma be sira ba ibe me no moya ibo hero me no mo mi kun kandiyo asiti surun sonye nda no gatia yira ko ibe me no eko kandi mi to ye so ba be kere yero wa ye be kuro be gbengbere kan komi ne sira ba ko dupe da usanu sigo pa iwa yu bere ka girima ko to in be ki ye da wa wo ibo hero me no e da me ka ha sira ba ba be go kare in ye do in ki ye da wa to ko ka we ni wa gwe wo pin ani ho kan ka ho pin ho igwe doge foto yiru pin ai ho gwe doge yira kanga tia noba ene no noba itatia noba tia kam noba ita noba tia 01 95 81 60 86 inga be ume no e mando amiku bayan anko yara anko e yama anwa afa usmanu mi kuhumi to mena be siraba kuro buheru me no e ka e dakandiyo unwe niwa nda ingwi alfa usmanu dema yen yen be uni kuro ko be no ya anko yama anwa amiku anko e kwe kwe ima e mwa wimigun ya We azia gambari soda ankiane suru maba we akwe mami nigun paka no siyama. We matye we nyani gwe surama we do. Unman kere tan sugri gime bwa waga yiru yiru gini. O we mani gwe surore ka mamo bane. Do une ye son ben baik pro we te we ben mara. Une we feria wo man na migun nyani kpro wini dora mu ayekenu awa angadwe asogeko ya wa amikun angadwe me no wanda aga wanyeno ne yekpro ambia mo wi azi agamba isa oda wi inferior ure mo isu en kiro wera aguru nsagi fotoka anu ka yiruka bono wi ka yedora mo mo kiro tia da wataga wagura mi wi ma ege rudoge sugi nsagi yen kiro wera aguru ge foto yen da yiru awi ga dora mo sugi kiro yen mima da wene ka wagura wi ka yedora moya mehu ama peso sagi kilo wira aguru ge wan foto yen da yiru peso kilo da mone ga ogura wi ga edora mo peso men kilo sagi kilo yen da no ge ni foto ga ti aga bono wi ga ma e ge ru doge mehu ama mo e kilo yen da no sagi yan biare wi migun foto no ba e nega bono wi ma e dora mo gun gun gun diti yen da no ge wan mi kun foto yen da no ga bono an gun diti ki aki foto ti a wi e ge ru doge bo wi ra wan mi kun foto ene ga da wata mehu ama bo togo da wira wi ma ga edura mo une wi ma gore mbulu mo mi gun yen sagi foto yen da ti aga bonwa wi edura mo pa mi da bu ki awon ami gun ya foto no ba ti aga da mu na wata maka ne spaghetti won ami gun foto no ba ti aga bonwa wi yen ka ton dura mo ama yen ti aki da wata ga nuwa kafe akuna won ami gun wi ma edura mo ami gun foto aguru ga bonwa yen ka ton lese bon yen ka ton foto yen da iru ga bonwa ale se bo enti aki konko baga pe huwe anye yemi wiye dora mu amigun foto ti aya mehu a wi nyani pro wi me na wi ego esura miku wi dora mo yeke no me bai pro gun ga wi mba bi amo wi azi agambari so da wi inferior ure ye ma satan sugri gime yen ko ka ko ka ni ba to wi ma ni dora mu amigun ye mbo a oga iruge foto kada wata dege dege energy fearless mani wi ma e dora mu foto yiru kada wene to une me iwi nyano kia bebe to ne pro ko ipe wi titi iwi kankra ho soa kankra ho pe ai ho go iwi wa yira kangatia ine kam ine no noba ita noba yiru ine noba yiru pete pari mbira ge da wi david pene korewa david in kankra ho pe a we ko ipe ma wi titi so go me wi ga wi nyano kia do do ga me wi wa mi ye pro making go be kwa itario kangatia ine noba yiru noba yiru ita kan ita noba ine ine boba mbira gya mani do ton semi win kankra ho pia kangatia noba ine noba yiru ine no yiru noba ita noba ita yiru boa mbira gya ni yaro konse e ba ko wi ko iwa win kankra ho pia mi ho ko iwa yira kangatia noba ine no noba ita tia tia noba tia kan ita une wi be bai pro kana mi amigun yoburu ku hiaya wi salifu me munatu uwa gbengbrege saga son be o wi ape ma mi nigun po ka fa ba kana po ma ka wi ngbin o wi kiroko une nganu son gia atrata ya ton na he wi ngelo saga son migun saga son be migun mo na wage bagao numero 20 wi yi wi ga ningagi wakati angiro si obon wa mini unga dono une wi kaho kaho wi gungwa to wi kwe mo mini gungwa mwe gbono wi wi nunson wi mwogete adi agate na hami ndi akpunate nua anyama so itaya wi nunkam so itaya mbiru magunga wogete ura me yenye nukwa gati isu gundagaro ama enwe awe andwa buyaga ngo don yu soso yenso wiga kwe ma mini gwa gurane ena henu ome na nye mini wete ga mamo urega mengari mena wawu ya na hewi nyeno we me muna tuma na ma we wogete fwa ye wiga ningagi migumi ade agate urama ambogura nane to nana abogura ya yenaka muna kwa nakpa ama agude kuson ite sara anana nyina to nwe gati isugun dagara a ingo ga woge unye iwo woge baga uso wawa awo ingo nye usi woge umo mo woge udora mua to ifa abako uwo radio no sinami nigun une kwe kwe humbaro kema ungume kwe wikankara husuwa ungume ima wa so agudo ba adebo woge ukono buko kumabu dabu yekon gangun to mababa adaba yekon gang yekulo inde woge te wa ima embaro nuwa kwe kwe winti wikankara husuwa kankara wakunya iho kwe wiwa yira kanga tia noba tia inne kan noba inne tia nobu yiru noba inne ungume kanga tia noba inne kam noba tia noba inne noba ita inne tia no ba yiro so itawo ya we benu kami wo ya wo gete fu amigu menna ade aga be wingu gete na na awura ma ba ma no hina mi ne ahun ba oka yenge ntie ko na no we adamu mere igbengbere kemi we ama pe ma mi ne po ka no si ama gison adaro ba ni me win gracia mbia me ya we kun rai gracia bia ya hebe wo mo mi kun ha kegendi mde ma geho geho banta ga me ga gbengbere kem ba ho mi a gracia bia ya we wo mari gracia bia ya ma ha mi gun gun koru nsim to mwa glasia bia na doba mo e wengiara ureto afa bako kange ho banta gambira gianna ade ako kariko a we musa mama jima akane jima swaro be hensomo a we nobu beya ngume radio no sinami ni asumba okema delege we ga non trugo ga pe ama so me ho ma ka be pe akankra ho so kankra ho pe ai ho ma glasia bia e doba gaga we doba hia yira nan kanga tia ine ne ngwe si yiru nobu ine tia tia ngwe he yiru noba ita ita geho banta ka mbira agia kwe makme itare kanga tia ine noba yiru ine ne ngwe si yiru nobu noba ita noba tia noba yiru ure fabo wi kana mo woi wi somio glasia ekora ya wi ya glasia bia ya kunro migun geho adaru bae ni ya hake gendi ya kunra migun nde ma geho banta ga gbangbere ga mi ba ho migun ya wi ka faba kana mo ibe wi somio wi to gen yo wi ba so mo grandma boy sa boy sina paru ndi ka wa he don me ni pun number paru ndi ka nyagi nwarare me sa boy mo so agundi ka ma he wi nya pe me sa ma boy mbaku woru ndi bia ba to mo basiara mo ya bana e babe kirwa same so we pay down boni kwa kire me u ka be seru kwa mi gun baga win go yero kwa me ma win kura be sanda to gen yo ba so mo grandma boy ka win yiro se da ma be pro ma baga gomi ten ra mi gun to be be be tanu a be be kin do do ga kan be be be kwa won asira san sen sen na san pa hege no san me bi sun san pro yo ka ni be ba ko ya mo mo ba ba be gomi yera ba e bana won ga me isa ko to gomi ba se gen gen boy won oburo ki hi ye ma pa yin ro ma ni ba se won ba mo yon ye ma ya aga won a me boy brege mburi wo ro won ka be kinu kama he mi ni gun be won be pro gbengbere ga mi gun me be ba be kon hun mi be ga be ton be ga kiro be ga nero buya me ho ma be sore wo ro mbo hero ngira ngira buri o ba se ya gen gen sina ba no mbo he pro ga ro ba ma be te buri ton dro ton kro ni re boge ma ni boge sina tore nkro me ba se ya ka won be pro be ga be ton me ho ma be sa bo sina paru mbo hero ngira ngira ba be ben kon sia ra bo en to sina paru mbo he pro ba ma be te buri gun bo ga mbo he pro ba se ya gen gen kamian son se gya ka ma he mi ni gun bara paru mbo he pro ni pun na baga ga bo banko bure ye ma ha kun baro nyinu tondro ton kro pe sa gi ani be ga be kinu zaga nyinu pe ga wure ba baten gi aba be ben kon siara se ba baga gi rumbo he pro ba si age nge nge me na ho kro mro ba so ma do do ga kwa ka be be ken do do ga won pro ba mbe go bure ba si age nge azi aga ne gi ma ni wisro de mon gomini bo abe win ti siara ge nge ya ge hom so ke ru gi agu so be di kwa si aba be ma be gomini yara ba ni ya para ninu wa bera gege ania me ninu ha somo bon para no nia soko do ge suwa sanga besan kuna aso esi
1: do e basumo sime sabi wari uga wa formule yo we pe ma fm no sami luka zaman no sia me win bigi kro basugumo fuse na okura sa yinundi da azuma bu batule so no ba nese yenin so no ba tia okura me yinundi fika ten unwura me wi kasu kasu unwa yo gare pe ma luka zaman kana wo ya wi bigi kro basugumo fuse na we usa we ngunu mu ka saka ne nda gbina mo we bi tondro bogi uga kura wo ya wi wa kporo abe gemo abe we win big win do atu no sabi wari abe we no si o ma win ti na uno mo wi me win do atu no be mo ube we kana be wura maya ube na umona ba mbanna sa au gabe dona ba ube no sina gabe mo dona ube gemo wura ma we wi ma wi nyenna ngba wi ma yemi won na ko we pen we wi baruke bo gabe baruke we damba yino bo be pen bu busogu kam katia no ba ne ka no ba tia yiru katia no ba yiru ka yiru kam katia iga tule mba sugumo 01-96-21-72-01 we sime sabi wane iwi fawa ku wim bigi kura we wi donami we wi wakpulo we wi mba anua uwe gimo uwe sumiyo meko kawe wa uwe urama niwi sabi wane sa formule ni sime sabi wane uwe non siya minami ma winti na uwe nomo uwe urama uwe wesi ana uwe son mwana mbe sa au
2: wi mama adam poate nkro achomodoro ka geban takao yo fa ba kanamo uda nsoro ko yo ne buga nyene gbe buda yisu abaro su no banen so no banen adaro bai ni bulu uga ya man yenundi ya ukura ma uma wi sake dime dime wi sake ya sa mi angra sake sora o sagi boguga duke yesu mi o barabe ku pikuru duke ka bekuru nyanu complete tia ka embumba ka soni tia soni tinu ita baganu ha yiru ka soni ti pibu tia ka wi sute ye wa sagi bogeso dango te ni soma ma u bi awasin nyanu duketinu umani dukemi ka wi sagi pibu ka wi kirekaru ka wi baranu tano ginu na tesu to u bai kuro ye meno duga mangre sagi so bokwa u kane buga igbi o so abaro bada be so abaro unfuku ye me useno kigadu unwuda ka ura soro ko na geswanta ga so abami he kigadu umsake edeme ya wi mama adam poten kuro achomodoro ka dumara de no sinam ni ga so minikana wore ba sagi asagi gawa so barmi ah goa isuwa ah kirega suwa charge ben goa duke won se fe won agabu suwa mo amina duke ka kaye so ga unso mo mi ako kai ko mi ago ga wura ma jaba nta ka o kama tin mi aga idapuro ayu gen gro gro no sia ndelege ma she pak goa ga kan no sia kama tin asogu ni mere ni so ma mo goa be sira sia 01 40 86 08 40 kama tin asogu ni mere ni so 01 64 32 03 15 sango so ga behem barun ni mere gbe ga an kanga tia kwa ane dugu yo kwa kanduge noba ita noba tia kan noba ita ine kam iruseni ankanga tia kwa noba tia dugu yo kwa ane dugu ita yiru kam ita tia nobu wi mama adam poate nkuro geheban taka awira achomodoremi we uda ansoro kwa kuli yagbi maso abaro unge eme fugu kuli yagbi yaduna yoko sumikano we unyomo we wakura kukai kumiyaku kena geheban taka awo
3: wukira dugunta dugu yabu yiku hiki ya kwega eko mnino shamini uwa pawaka yiyan palilo suna udawo palilo moke ya wadwa umayu uwe baga uwe ya mwere baga kaya yetu nwa dugu toro jiro yeni gamiya pa nereshwa yiku ute buru ya mga shamo niya kankure na ukelewe yiru shwa ya uga duna ya uwe ukele kakwewa nini viga uga nungu ya ya mwene baba uwe pawaka na mwa u pawe kuro ube ite yunga uwe pawaku
1: Baron Dia ba so mo fo bureo ba so mo non est libre ye so aso a igbele ta baron Dia e pare ba ka premier minister no sanu buka zama no sia mankere formula arrondissement tondro tonkro sigi arrondissement pe ka ureba senenu gurun arrondissement tondro tonkro second arrondissement pe ka ureba kase commune be ka senen commune goy goy be prononcia me baron Dia e ba so mo fo bureo me be to me ye en cadre final so ya ye en cadre final baron nese ya bugo so mi ye en cadre final baron nese e maeme sigi gando baron ta ba so no kasinande nyaro baron ta jibe atugo basugo baton woru bebugo baron diaem cadre final nese so nkwasia ala misi bato so no ban nese ni so woguru yugan ko ban ne dedede fombure terrain mia sigin gandom bwanwe no kasinande nyaro baton woru bebugo ko basore na miwo imame baron ye yebe same baron diaem baron yenda nobo kaitase yawa kwa na be puro wona ga baron burai me nkwasia ala misi ko ban ne dedede ana fombure terrain miwe sigin gandom bonawen no ka sinande nyaro baton woro boko cadre final nese eso ah bonawen no giwa boko te demi final da baton woro giwa boko demi final da anasia yoga ko ban ne formule terrain wen no ngunu ke awa bonata ho gbe no yiwe ben wi ko demi final da yoga pe an poro an ke me we ga me le poro an we awen da wiru nei wen ko be da wiru wa ko ma be si ma mi o wen ka ba da wiru ko sia am na na si wa terrain so awo ban be wen gariki ton wa kura ma ka be die baga na ane bi ba tike do ran bu da ko si kasuma awo yoga de pe wa mi ne gbu be no sia be ekporo wo ka bara bura me ka da we na nyenye mu yiru nwe da we ti apegege awon yan kosi ya awon bara bura me bu awon no sigigando kabaton woro sende nyaro si akoba ne dede fo mure terrain bara bura me ton ton ara wa won no gunu ke de wi ko de mi final da

yasame mindom buseru sa nyokran kenga ku parundi abdun krom buseru sa dari gendi bonan ga kun buseru sa gbengbeken zungu ni dorokin yendi basia gim buseru sa subo gendi tombe pro ku san san kan nu sangum bagan mu gatu gi watonto ne gi wono sia me gaba soka ba gaba soka mo gaba soka dro gaba soka debu dro yin basok mo sani adamu umma wa sani adamu kase same nikimeri sonko yo ser ko me batule suru gro wi gusu no beta sin son tenaka ti ayo ser ko mo ka gurma sakpa kun di masiga nyokora kayo pete to ko ben ba kun bi gore ka sani adamu go ka wi warun tonu no wa be won ton doke me sani adamu ka ser ko ma ko ti so won wata ka yiru de de o se bin ko no wura ba won war ton doke bare hajian atratan di batule suru no be ne sin son no beta ndi ba wi go so shin tro nyokora kayo nga ko paro ma te dan kwa sin te samedi samedi ga ko ma bra e ko be min gon sankir ko nyokora kayo nga ko paro mi ko en sisiru ni di ma son batule suru no be ne sin son kwa ita ye mbururu ko akuru ye ba ko wi sani adamu gon kana nun kwa katoliki ban so aso nyokora kayo mi bata to ko be mba ko bi go ka go ka working ton no ya ma sa be go bi ga so ga no gen gen si no sia ya sa me nyokora kayo nga ko paro mbo se pro ka wu mi ta ma pan sa na be no sia mo mi su bon ko giru mbo se pro ka wu mi ta ma ko ban go su mi be ko sani sana ba no sia mi wo duem boro nya ka ma me wona da ogia bati we ka ba be no sia mi gia wo adama ba

0: dabada da ko ikpika tinya ko nu se tinya yo ngaba waro da tinya tan ko re biwa bitara ka franka pro ba me na ba tobra mo ba siera be ka te mara o ka so ka gobi ba ne pon po gibu ba mbe duwa ba tora mo siera iga ha bu ko son kma gibu ni be ka so ka te mara o pele mboru gibu ba me na ba tora mo siera iga sa biro gibu ti ba mbe duwa ri be ka so be ka te mara o pele tiseru gibu ba me na ba tobra be ka gobi iga sa tebo gibu benti ba tobra genge mo ba siera o be ka so pele arafia ro gibuni ba me duwa ba tora mo siera dokiri sobu ka dokiri pa yin robu bi ka dokiri na sa sun oya yeru tun du yeru ba yin sa ka yin sa pro ba me kon ba yin sa sia dokiri be be pro ba be tora mo ba siera iga sa pro to ko go gbo kun oni benti ba be tora be ka be woru ba tora mo ba siera pele pele guru gibu benti ba tora toto mo siera pele bori kiru gibuni benti ba tora be ka so be ka temana bu mayama pele mponu wo ka wi sama pro ba tora genge mo ba siera o be ka temana bu ngaran duro wenom mango son ka wi sama pro ba be duwa ba tora mo siera iga sa yakub kio delege wenom dankuro ba duro ka wi sama pro Batobra toto mosira kuto dandini bori baranya goro kawi samakru batobra genge mosira sai so bagabe ni resina woro mbonga duwa kwa welekeyo yemfoa babe kwam dafia gbabili koko sa woreken kora si guru sa woreken sinapa banuni biraba mena sanu sanu buka sama tobili kwabu sama siara tae so baka bin kurotoko wi nire sina woburo baka win gonga duwa kwa worekeyo bagonga duwa ekwa asibiti shundo tonru suru no bane sonu unura iru kanyena nu katia bane makina bakinu wakura moro bebada dabada tatinya gonu she tinya yo kababe kutara Franca, bro, bewa me na ba tobra gaba waru dar kinya tan kure bro bewa tora mo siara bane zinabu ba mamu wuru yai gwe bu yen siko para ka wi sama ban duai da de ni mare guru ser ma paro winti ba tobra genge ma ba siara be ka tema o ka so alelu mare guru faro ka wi sama pro be ka be tema o be ka gubi fe dina wala ken ge yara ro baron tora to to mo siara sabin kuro ba mo gani wala ken ge yara teru mi winti ba tora to to mo siara ni Nro deze bomo sabina warakeyo wanti ba tobra toto beka so beka tema birat kirema warakenya guro ni wanti ba nuntu ba tora mosiera ninro deze mkro bomo bana maina warakami barun tora toto mosiera wanka tema nabu arufa idrisu waraken sigu paro wanti barun tora toto wanka tema nabu wanka gobi wo koyom kuro bomo mariama warakami barun tora toto mosia tokongobi seruni warakeyo wanti ba nuntu tora mosiara ariru delege guru welekemi wanti ba tobra mweka soka guru biba kuramuru wenom dasowo wanti ba tobra toto mweka soka temana wo boro bamamu fatuma bukari wo boro nkuro welekemi wanti ba tobra toto mobasiara mweka temana bu nadoni gwari bun yerum busu woro ka wi sama kuro ba tobra mobasiara beka so beka temana bu sai so baka benji ni resina woro baka win bonga duwa kwa welekeyo Yefoa babekwam sabi koran alima sa gore bun yerun sinapa gruni sabi koran alima okpe ma radio no sinani ukasama tobi pao sama siara sai so baka wintio winire sinawoburo baka win gonga dua kwa werekeyo bae kwa sibiti tundo tonru suru no banne sono onora iru kayena no katia une makira wikinu wa kuramoro bibada da bada da biwa widia gonu ka biwa goi pikaka biwa wibeka ka biwa wiye pro ka pro women now tobra mo siera gaba waru da tinya pro tan kuri pro menene women now tobra mo siera bega so uga foto le une win draw adamu sabi kora gore bun yerun sina pa gururo ka wi sama wi tobra gore bun yerun yun son girum boseru pro un gosu un e be pro men now tobra imor doni gore bun yero ka wi sama pro ma wi tobra o siera gen gen bega so ka guri ikasa gore bun yerun woru koro kurum tondro ka ton kro un go bure be pro tora be ga gobi ture matini gore bun yerun ture wo lo ka win sama pro wi men na utobra mo siara be ga Timara Ubeka so Gwari Bunyerum Gara Dimarun Tonkuraka Tonduro Motora Sierra Gengin Beka Timarao Fana Gwari Bunyerum Sabinantaro Kawin Samakru Mawi Toro Sierra Toto Boro Gwari Bunyerum Biureroni Ununduai Buru Utora Mo Sierra Beka Soka Beka Gubi Sabi Gwari Bunyerum Daguruani Utora Gengin Mo Sierra Weka Timarao Damen Drum Gomini Bake Gwari Bunyero Kawin Sama Mawi Tora Toto Usiara Beka Temara Furera Gwari Bunyero Kawin Kuramoro Bibukuro Gwari Bunyero Sinapa Gurumi Witora Mosia Koto Kotom Gandigi Gwari Bunyerum Guntiaro Wenti Utora Beka Soga Gweka Tema Koto Noga Gunkeni Gwari Bunyerum Guntiarumi Undue Utora Mosia Memu Paraku Gwari Bunyero Beka So Beka Temara Baurum Kuro Gwari Bunyerum Urukuro Kuro Kawin Sama Kuro Mautora Usiara Beka Gwe Beka Temara We Sabi Koran Kuro Alima Gwari Bunyerum Sinapa Gururuni We Amena Ube Torami Yibaka Wim Tio Nire Sina Uburo Baka Wim Gwam Adua Kwa Warakeo Yefowa Ube Kwa We Kungu Inisiru Nua Ugu Moruko Kongkwea Bagula Ma Tau Durabu Gali Buka Kwe Inko Diyo Kwasiena Yambesa Ike Ka Sunaso
1: Siro sori alasan wame sufe kpoko wame sa uro kwa geni ka isifu dangana sa uro kwa mini yaya mase ni sa uro kwa mini ka wii yaya biyo sa nanu geni biyaba kwe maka nukudobu ka gorodobu botruko kibu ka tontone kibu ya arwe begi basukumu mama nseidu sa wimbara rwese winsari rubada baka winga duwa kwa se arasuma baka ya donase giyo gya nanu giyo ba duwa ekwa bana ima kira biba kiri wadia yebu nudia gonu gwe ikpiga amelu bisiru bora nukudobu kibu ka tontone kibu kulo kwa ika ulewa kulo babe bilu wako sekuru yara bale kuwa wia bala mayarunwe no kama na hasum na asa hosari ya biwa kakwe masa afya mno sinamine kundibu kuwa yarunwe bukabe fote bale yasa anano mpaikare ngure tonduro katonkura buheni ni kama anano so kuwa bale biwa siyara kameno nsaka ikora lazani kawimbiru kusana bukuro urakwa gyani ya beri siwa mae kabibiru mwoku kwa mbiwa kawarugen sekuru yara biwa siyara yasa urakwa ndirike wantiba manu nduwari kawimbiru kusana bukuro urakwa mbiwa tabura bale batumanduro ni wantiba manu nduwari kawangibu kuro sem gina karim borogia miya una Banun Tobrome, Bere people went to Baman Duari Kawangibu Kurosim and Sakai Kwambiba Sierra. Fatma went to Baman Duai Akawagiran Karim Boromi, Batobra, Bonasika, went to Baman Duari Biba Sierra, Dadoni went to Baman Duari Bane Yidi, Kawim Gibu Kurosim, Batobrome, Bekrosin Ikawame, Giran Karim Boromiko, Wahabu, and Timun, Timunia, Unamawaka, one Biruku son of Kuru, Batorome, Giran Karim Boromi, but a metrin Kurani went to Baman Duari, Rapan, Dirige, Gurum Bira, Mindia, Unasi, or Mavi, Biruku, Kwabiba Sierra Kamen. Saka kwa sinabunye ro kawin sama batoro amesonso regia gusono dige bukwasia banye ro ni kawin sama batoro amewurapam samagimbira ame bafo kwa gusono dige bukwasia bawe kuro kwa gusono yera dige bukwasia bio ganson ni wenti ba manu duari una kawa ame ganson ya kawan biru kusama uprozem beba siyara kamenon saka kwa bade man kawin gibu kurozem bebe sina saasho wa sek bae ro alfa beba tasba kwa sa wimbara nini mbaba davase da ukasari kwa mbaba kawisika bane beba siyara yasa dugiri tonduro dugiri tonkura Yankaika and Uri Bafo Kwame. By Kuramoro saw Kuramoro Pairo, we tell Biva Sawa, Biva Songa, Biva, we are Mabiva Kawar against the Guria Kuramoro Ben Dama, but Biva Sierra Gusso, Kuramoro Ben Bare, Blue, Digay, Wakasia, Siabu for Equa, Yaba Sokuma Messi, Rosori, Alasam, Sufer Poko, Messa, Aura Poganica, Isibu, Dangana, Saura Pomini, Kayaya, Masses, Aura Pomini, Kayaya, Pio, Sana Nundi, Bira Beto, Ameka, Ben, Drotto Corpa Sokumo, Maman, Sedu, Sawimba, Receiving, Sadibaka, Winga, Duakwa, Asmabaka, Yadona Georgia, Nando. Bane yeng mensaka ikwa yen takara babe kwa me sakana gusno me bisiru danso ikwa gusno magwari gafara kwa

Maya, go, can I win it? I can't make a sound.

Sekosia mbosero sasori ngwenondi. Sinayi seko mbosero sasori ngwenondi. Yakubu woru bu mbosero sasori ngwenondi. Bayero bi ngweru mbosero sasori ngwenondi. Tombia bakpa radio FM no sangandi. Kanugu sangira baga no bukamene pusu yuka kina se yuka borwa kakpa se yuka poro bukamene no siya. Wikaba soka ba, wikaba soka seho, wikaba soka dogiri, wikaba soka mo, wikaba soka ngono. Mebengi, wikaba soka mo garagu. Bani woru mere woru bere umma wa wi garagu bani woru bere useru kome alaba yeri batule suru numa nese sama yen son numa ne umaga seru ko uko atara so won wone kanu dede wi ngura kwia nkwa alamisi yeri batule suru numa nese sama yen son woguru yera boko wi siguru ko bulun so hon koba yiru dede sori ngwenom banso basulo pratia be pro baga be wi go ka siguru no semo when woru guda aga wa men zukun des warugia pati abaka no semo when woru guda aga wa zukun des warugia pati abaka no semo bio aho uga ha me mosene suno pati awiti baka we no semo ka ayuba uga sa me sigite jeme pese guru pati abaka we no semo mosene ti ami bio ti mi ga po bebe no se ya alasan gagu aga wa me piguro pati awenti baka no semo bio ti pabibe no se pirugia gido isa uka wa me bogun yadi paro pati awiti baka no se o biote mi ga pobe no se ka woru muru uka wa me sugaragia pati awiti baka no se o biote mi ga sugaragia pobe no se wo tawi ya musan kuro tawi ya musan kuro uka wa me batengia biote pobe no se batengia disu batamani disu batasedu uka wa me na farugia biote mi ga pobe no se wo ka bake taragi uka sa me dafiam kotonu kro gogunu gya pati awinti baka we no se mowo kawi yaya gu suno uko wa me gamiyo pati awinti baka we no se obiote gamaje po bebe no se wen yaya gu suno ya biote gamaje pa bebe no se kabio biri uko wa me temure gya gamyan teme we pati baka we no se obiote po bebe no se sego boro mani uko wa me gbengbegan kanu pati baka we no se obiote mige po bebe no se o ka sasagu suno uko wa me were gya pati winti baka we no se mo biote pro mige po bebe no se o kawe bia yo fara kawe bia yo fara uko wa fara gya pati winti baka we no se mo we begi zubera ya uko wa me bagun balo pati winti baka we no se mo pati be pro baka be no se mo me bengi we so mo garagu bani oru bere umma wa o sere ko wi won wene ka no se so ya wi ngura kwin nkwa ala misi yeri batu su no ba de se so ya so wo guru ira boko wi sigu ko ye so hon ko ba yiru wo sori ngwe no ya pati be pro baka wi no se baka be no se mo bana e bara ro ira ka be wi garagu bani woru me bere tesi unga kwa wi awio wo bana e pati be pro baka be no se mo so kambe no pro wi be no ube wingese ya no se ya